ga di itse gore ake ga ke siame ga ke gore a kere ga e le gore ga o rate radio ya gago mo mosong o e tlhoile o sa e rate go sa rate bogasi yo fa a o dira sebe mane.

0: tsa bosa, dikgang, metshameko, metlae, thuto le maitiso mo TYS FM le tona bogosintshwaro. Mmampudi wa tsone.
1: Re tla le bejana mo thabe tlhaje go ra tshwere ke bana fa ba tshika na le ba tshwa ba hile bra ro fela go tsoka go nya bra tharo re tswa me pheko ya letsatsi ke tla jogone etse gore jaanong mwa dire ke gone ile jaana tsena lwana re tla tswang re ya go feta ka tshone e bo shongwa letsatsi la go mpire ke go ra tshwere ba re e tuelo ya CB ke loshu go ikgogomosa ba re go ikgogomosa tla tsona le madi tla tsona le maemo a ri leng o ikgogomosa o sa batle go utlwana le batho gona le tuelo e lengwe fela fela ya sebe ke lofo a ga se ke go tshosa moshonga gompieno motho a betlhe o ka ipotsa gore tota ga o sa utlwane le batho ebile o le motho o ipeile kwa godimo gore tota botho o tla tswa ya go latlhegelwa jana ke botshelo jwa gago le gale ga se nna ke buang jalo a re jumang ga ese ntate Moruti Dube bogo le ya tsene Dube ya le Mr. De Bruyne. Barko tsa ka tsa dikolo imoretsa be di setse di tsa jana matshelo a batho ke ha motho a re yo dingwa ga dikarang le mashoma mararo le berrobong go be go fa ha ile a latlhelwa jana ke botshelo jwa gagwe gaufi le toropo ele ya Stamford go la Stamford mokgalong ya Hardnap moretsi wa me ke go raya ke re ya le gale re tla tswa re ya go utlwa jana ka pego ya teng gore be tota re matsapa di a tseile kae. Me a o ntse a na le batho ba bangwe gape mo teng ga koloi eo moreetsi wa me e nngwe gape kgang gongwe botho re tla tswang re ya go e emela gore jaanong go diragetse gape motho ke yo motho o ile a tshwa rwahela ka mogala gotwe yela o venne lotu o hentse lotu jaanong lotu ga se lotu tota per se mme ke bokoroko ba kare keng ba e bitsa eng ge gola ga ya ba re ke e motho ka re ke loto mme yanong ke gone ga motho a go tshwara ka mogala a gore a re hela o fentse madi a kana jaanong a ko mo cellphoneng ya gago o tobetse eng gawa go na le molaetsa o tla bongwe o tla jaanong molaetsa wa teng o tla o neele dipalo tsewa gore jaanong dipalo tsewa gongwe ga o di tsenya gale gongwe o di SMS ya ka gano ka ga go na le gore madi a kana-kana a tla bo a ya ko accounting ya gago e tla re motho o setse gore o bo utlwa tsididing nyana o nang le one ga a ba re nqophi he jaanong yo o tseileng madi a me go tswa mo accounting e mang ee ke ene motho yo ole yaanong bona gore wena go tule gate madi a tla tsena mo accounting ya gago mo yaanong a ya go tswa a utswiwa ka bogodu moreetsi wa me ba re ka nako di le dintsi batho ba ga ba tshwarwe ee maina a bone ke ga ba tshwarwe yaanong ga ke itse motho a metlhae gore a re ba ga rona motho re tla ba tlhagisa ka tsela e ntseng jang gore go ka itlhokomela kgatlhanong le dilalome tshwanetse le gale ke engwe dikgang fela motho a metlhae ke tla tswang ke go ditshwaretse jaana mo mošong wa letsitsi la gompieno me le gone gona le tse dingwe gape dikgang motho a metlhae ma ketle ke lebe fela ketle ke kgabaganya ka tsone gore motho o seke e tla wa jela ga e le gope o tla o di emele jaana dikgang tse ke tla tswang ke go ditshwaretse jaana mo mošong wa gompieno go ya ka tatediso dikgang ka bokhutsane mo mošong wa gompieno mme ga o tla o lebile jaana tse dingwe gape dikgang motho tse go tlang go buiwa thata-thata jang ge ka tsone moreetsi wa me ke dikgang jaaka tonakgolo ela yangura a re moreetsi ame ba re o ile a dira setlhopha sa banna kgola sa batho ba le lesome le bongwe ba re ke task force team e tla tswang ya go lebela jaana dituelo tsa madirelo a ikemetseng a puso moreetsi wa me a dira ke ba sentle gone jaanong re bua jana ka ke tsone state owned enterprises a ke tsone kgona public enterprises ga itse ra o ka di bitsa jalo mme fela ke tsaya gore ke madirelo jaaka one a bo NBC bo Namwater bo Nampower le mo gongwe gape moreetsi wa me madirelo a mantsintsi hela e leng gore tota motho a bo a engwe nokeng jaana ke puso mme hela a itsamaisa moreetsi wa me yaanong ba re go na le setlhopha sa batho ba e leng gore ba tla ba tlhophilwe go ka leka go boa gape ba tlhatlhoba jaana dituelo tsa badiri ba ba dirilang madirelo a moreetsi wa me re a chere tla o lebile jana engwe gape kgang gongwe ke tla tswang ke go kgabaganya ka yone gore jana jo re a chere ba re a o gakologela monna yo le yo buileng a tsena mo teng ga State House motho a sa tswala ile gore jana mo swampa hela jana motho a ya go tsena go State House but people are bit tota re kholo ha monna yo buile go tsena jang kwa State House a le mo swampa hela jana e bo gape tlhagile gore jaanong ba re re itse gore lwa bofelo monna yo o ile a romelelo jalo kwa kokelong go ka ya go tlhatlhobiwa gore be tota a monna yo o siame mo tlhaloganyong e ba re ke kgang e bo gape e tlile gore jaanong re lebe jaana e nngwe gape kga motho re tla tswang re ya go feta ka yone ba re monna yo o dingwaga di kanang le masome a mararo le bongwe le ene mo nakong e o tshwerwe kgora ke motho wa mme a tshwarwa morago ga go tlhaba moratani wa gagwe ka sengwe se se bogale mo sefubeng reyo lesego hela o setsa le mo botshelong jo ke hela ka go bojaanong motho o iphitlhela le kwa kokelong ka bokhutsane moreetso bo ra kere ke engwe ya dikgang fela tse ke tla tswang ke ya go go dinaya ba re sankwasa wa sankwasa e bo bohala ga bo ile a sankwasa gape sankwasa e leng motlotlhege a kotloretso ya gagwe kgang mo nakong e sa fediseng pelo botlhabetlhaetsa jaana ba re ke ene janelle monae mmogo le jaidena tlhamanya bone monate nate ba re yoga ga re morago ga yone fela ke tlhoke go naele jaana ka bokutsane tsa rona tsa betshabeko.

0: tlatsa metshameko ka lentswe la ga tona diboko sentlwaro mampudi whatsapp
1: bosa boyapele tsoga o latele motso wa phatlha ya gago le TYS FM
2: re tla re be jana ka bogisa re tsara rona tsa betshameko mo re tsebe go ya tsere ba re di tlhopa tsa rona tsa continent ya Africa mo re tsebe ka bontsi di le di a qualify mo re tsebe go ya tsere out of 10 di ka di le robedi di le di a qualify jana go ya metshameko nya the last 32 mo re tsebe me le founds yalo e gora le sengwe se irile a re mo tsa tsinda mabane sia ya jana kwa gae kwa lapeng mo shonga go mpiena jana ha ke bua le wena jana ba robetse ke bafana bafana ba robetse mo nakong e e tla rehela nako ya haliphirima ha mo go tshona ha bone ke tla ke nako ha batla bo batsoga go tla bo go to he ba nna ke ele ya nyena sa nyena se fofane ke tsele ba nna ba re ke a chartered flight ga jira e bidiwa jalo e leng gore jaanong e chartatilwe e gate jaanong direct flight motho ka bitsa jalo hela gone go tswa go batla bong ba tsoga go America kwa ga ba eme go gonga ga gare ga go twe elo ya go koneka ga lelo ya go sregate South Africa to gompieno jana ga ke bua le wena jana ke bua le wena jana tshona ga he tsoga bone ba robala ba robala jana ke gone ba robalang jaanong e tla re ga mantsi bua rona motho he re ya go robala ba tla bo ba palama e na mošwa wa bone jaanong ba palama ba tla kwa fatsheng la Aforika Borwa ba ile ba latlhegelwa tsatsing la mabane ke kgatlhanong le setlhopha se e leng gore tota le tshwane se tshameka jana mo gae ka nako eo le setlhopha se le sa Canada moreetsi wa me ba ile ba latlhegelwa jalo ka nno e lengwe fela gore fela seo sa bo se dira gore me tota batho ba bo ba boela jana mo fatsheng la Aforika Borwa moreetsi wa me gongwe ba tswa jana mo tournamenteng eo mme fela e mengwe gape metshameko moreetsi wa me ke gore a kere ba re round of 32 fixtures re bona jana Spain ba tla tswa ba ya go amogela jana Austria moreetsi wa me Switzerland ba amogela Algeria setlhopha sa Aforika moreetsi wa me Colombia ba mogala jana Ghana England ba mogala jana DR Congo moreetsi me ke metshameko mengwe e leng gore tota ke ya maemo a kwa godimo e leng gore mo nakong e tota motho rebo re tla re emetse gore jaanong England kgatlhanong le DR Congo yo ga ke itse go tla bo gonkga go sa bola ba re go tla sha legongwe go sa le molora yo mongwe a la bua motho a re

khobotsa ngwa go le ka ngwa ga ya le ka ngwa ga 2019 ge na go ya covid ha re tswa ha ya ha a ro apa ha le ala hetse na ba botsa ba re tse hamkani re hamkani hamkani na re ya no nkhatwe eng go la ya.

tota matsapadi a tsaya kae. E bile kwa metseng ya rona motho go tla tswa go le botoka wa bona gore nya he trata ke ha le ba masika ba tlhagola e bile go a tshwana. Mme hela ha re buena ka metse ditoropo kgona ditoropo a o tsena mo go ba bese a o ya ha gibione ha a o ya ko shakati a o ya kae hela o itlhelele gore jaanong ruri ruri mabitla ga tlhokomelo sentle gongwe ke ileng ke a bona gala tlhokometse sentle gongwe ke one a motsemogolo ha Holland Park ha gongwe le gone ga o tsena ga swako monti gale ke bona o kare go man go tlhokometswe sentle go le go mme gala ga o tla re o tsena ga bogo ba bese ha o tla re o tsena kae hela o ka hanja ha le o re o tsena ha bo ka ribepe ha le o re o tsena ga Corrigas ha le o re o tsena ga o tubaronga o itlhelele gore yaanong man ga ke itse o itlhelele gore tota kwa mabitleng motho ga tsewe sentle moreetsi wa me yaanong ba re le gale ke mathata a e leng gore a teng gore jaanong ga re bua jana ka di-village council re bua jana ka di-town council ba re tota ga re bua jana ka motsholo ba re go nna thata gore tota ga bo go tla lebiwa gore me yaanong motsholo o tle o ye jaana go ka ba kongwe ga kgona e ne motsholo o tla tswang o beetswe kwa thoko jaana gore yaanong mabitla a tla ba kangwe moreetsi wa me ke gore a kere ke kgang e e leng gore tota motho ya e tla e tshwenya gore jaanong ke ipotsa gore batho ba e leng gore ba dula mo teng ga di-council meeting tse ba e leng gore tota le bone bana le batsadi gone kwa mabitleng a gokwa bana le bana kwa mabitleng a le wena motho ka je lengwe letsatsi hela o tla tswa o ya go bewa kwa mabitleng a o bosa leke gore be tota hela mo teng ga yone village council meeting gongwe yone meeting ya rona ya council hela motho lo tlhoka jang go bua ka kganya teng gore hela ha mabitleng hale ai ba re tshabisa man kana ha motho ya go tlhokala ha ke go reelang gore tota motho ga o sepehela yo tla bo tlotliwa ka nako eo motho ntse o tla o tsewa ka koloi ya manobonobo e o tsengwa mo lekasing le e leng gore tota ke lone le le turang le le ga ke dira a gona le di-radio mo teng mo teng ga makase a teng o itlhela e le gore a phatsima mantle mme gala ga e tla re o sibo le go bewa gala go katelwa batho ba chika ga wai ga bo go ilwe ga bo go ilwe le bone ba e leng gore ba ya go dula mo di-counseleng ba le ga phitlhong e le bone ba iponela gore o mabitla golo ga ke eng a tshwana jaana mme e be le gore ruri ruri ga go ope wa bone gala yo o tla bong a isa molaetsa ga le ba dira ka ene mo teng ga khansele gore he ba gaetso golo kwa ga go bewang gone kwa la bohelo kwa ga go a siama a he ba akanyeng ke ora kere ke kgang e leng gore bona kong e tota ngwe ya dikgangtse e leng gore tota motho di tla di tshwenya e le ruri moreetsi wa me ke ora kere ba re lefapha la thuto moreetsi wa me bašwa metshameko le botaki moreetsi wa me le tla le tlhagisa jalo seshaba ka kakaretso moreetsi wa me gore tota ba gaetso batle ba begele jaana lefapha ba re ke mafelo kgona ke re dikole tse e leng gore tota motho di ntsha dithuto mme yaanong di sa amogelwa semuso ke ba NTA moreetsi wa me e leng Namibia Training Authority ka bokhutsane ba ba bitsang NTA jaanong re itse gore le gone go na le Namibia Qualifications Authority ba e leng gore le bone ba tla ba tlhokometse jaana dikole ga itse re a ke tsone tse di bidiwang gote fly by night o itlhela e le gore jaanong ke sekole bogolo thata jang tsone tse tsa di-nurse tse o itlhela e le gore jaanong ke sekole ke se bana ba rutiwa go duetswe mme yaanong ga o reya go lemoga bohelong sekole sa teng ga se a tla se amogelwa sentle jaana mo maemong ke Namibia Training Authority gongwe bone ba NQA ka bokhutsane mme hela e le Namibia Qualifications Authority yaanong lefapha le tla le tlhagisa jalo gore tsentsweng ba ga etswa ga e le gore lo tla le kopana le dikole tsa go tshwana jaaka tse begelang lefapha lefapha le tla le sekaseke ga o tlhoke go ntsha leina la gago o bua hela gore hela sekole sele jaanong bone ba tla bo ba leba gore me yaanong a sekole se se amogetswe jaana ke bone ba NTA gongwe NQA moreetsi wa me ke tsa gore ke kgang e leng gore tota e ntse e tla dingwaga motho e utlwa ka dikolo tsone tse tsa fly by night bogolo thata jang tsone dikolo tse di golwane moreetsi wa me diversity di-college jalo le jalo moreetsi wa me ke goraya kere lefapha ka bokutsane le tla le ikuela jaana gore dikolo tsa go tshwana jaaka tseo ga di ka fa molaong di tshwanetse di amogelwa jaana pele fela ke bone

ba Namibia Training Authority gongwe NQA e leng Namibia Qualifications Authority ka bokhutsane mo reetse metse gore ya go tla go le kotse e le ruri le ha go ntse yalo motho a betlhaetse gore a kere ba re ke bona fa ba re go na le phatlhatiro phatlhatiro ya teng ya go tlola jaana kgwedi ya Phukwi e tlhola malatsi a le masome kera e tlhola malatsi a le mararo yaanong ke ela ga ka tutura Central Constituency Office office ya teng e gana matini ga a e setse le ga wage o tla mpaakanya ka lobogelwa ga ke le gawa ke ga moswi mocounselara Ambrosius Kanji le mocounselara ka nako eo ke ya ga kantorong ya teng go tsena mo nakong e ga di itse gore a batla tswa ba hudugetse go gongwe mme hela ba re go senkiwa administrative officer tshwanetse gore go kwa bona le grade 10 hela jaanong ba re ke gone gore o tla boya go direla ga ka tutura Central Constituency jaaka administrative officer ka bokhutsane mo reetsebe ba re duty station ke Windhoek head office ka bokhutsane ba re le gone go batliwa jaana mokgweetsi o ka tswana le license hela ona le yone grade 12 ba re tswetswe tsenya kopo ya gago mo reetsebe gongwe go utlwa dintlha ka botlalo ikgolaganyo le enkono mo dipalong tsa 061 28 nya a kere ke 2924396 gongwe Saima Pavo mo dipalong tsa 2924373 kopanya go oketsa gore go na le phatlhatiro ba re ke pose di le tharo ge go la administrative officer go na le administrative officer ba re registry ya mme le gone go na le driver yo e leng gore le ene o a batliwa mo nakong e kwa Windhoek Rural constituency moreetse metse gore a kere ke jaaka go tla go ntse gone jaanong ga e le gore le wena mo nakong e wa bo setse o batla jaana tiro moreetsi wa me a re tle re go leba jaana ka bokutsane tse dingwe gape dikgang motho tse ke tlang ke buile ka tsone ba re tonakgolo ela yangudi a re moreetsi me o ile a tlhopha setlhopha sa batho ba kanang ba lesome le bongwe ba ba tla tswang ba ya go lebelela jaana le go ka sekaseka dituelo tsa madirelo a ikemetseng a puso moreetsi wa me jaanong ba re Tangeni ya Mupadi ke mongwe wa bone moreetsi wa me mme ebile le gone go na le ba re ke former Namibia Institute of Public Administration and Management executive director wa pele gore jaanong wa NIPAM e leng Joseph Disho le ene mo nakong e o mo teng ga komiti ya teng ba re former higher education minister wa pele tota e leng Mme Itakanji Morangi le ene tota o iphitlhela a le mo teng ga komiti e setlhopha sa batho ba kanang ba le lesome le botlhano ke ra lesome le bongwe ba e leng gore jaanong ba tla ba neelwa tiro eo ya gore tsamalo e go sekaseka gore be tota a dituelo tsa batho ba di siame motho he tla tswa he ba okeletsa ga kae gongwe he he tle he ba gokoletsa ga kae moreetsi wa me jaanong ke kgang e leng gore e tla tswa ya go etelo yalo ke bagakolodi ba kanang ba le lesome le bongwe ba ba tla bong ba tsaya jaana maikarabelo ao a go ka sekaseka jaana dituelo tsa madirelo a ikemetseng a puso moreetsi wa me o tla fela fa ke gore a kere ba re moagi wa Windhoek gone jaanong go begwa fa ga a ile a tlola molao ka go iphitlhela a le mo teng ga State House gongwe mo teng ga gore kwa State House jaana re itse gore kgweetsa teng ile ya diragala jaana ka kgwedi ya Moranang mme le fa go ntse yalo monna yo a ya go itlhelwa mo teng jaana a le mo swampa hela a sa tswala le ga e le sepe a le mo teng ga State House mme jaanong re itse gore kgang e lwa bofelo monna yo o ile a isiwa jalo dingakeng gore jaanong a tla ya go tlhatlhobiwa ka mokgwa mongwe go bona gore he a o siame tota mme le ga go ntse yalo ene Giano Seibep yo dingwaga di kanang le masome a mabedi le borobong ba re gotlhelele monna yo ga a kgone go ka sekisiwa ka go bojaanong go lemogilwe gore tota a sa siama sentle jaana mo tlhogong moreetsi wa me go ya ka pego e ileng ya ntshiwa moreetsi wa me report e ileng ya tswa jalo go tswa ko bongakeng ba bolela ga Seibep gone jaanong gotlhelele e se monna yo o tla tswang a ya go sekisiwa ka go bojaanong motlho le ene o tla bo a sa tlhaloganye hela sepe hela gore me tota ba re o sekisedi ke ra ba mo sekisetsa eng moreetsi wa me
e ntse fela jalo. E nngwe gape kgang moreetsi abe ke gona tsere ba re motho wa mme yo dingwaga di kanang le masome a mararo le bongwe go bego fa ha ile a tshwarwa jana morago ga gore a ile a tlhaba moratani wa gagwe ka thipa. Moreetsi wa me moratani wa gagwe e leng motho wa rre yo dingwaga di kanang le masome a mararo le borobedi a mo tlhaba jana. Ba re tiragalo e ile ya diragala jana kwa toropong ya Okahanja kwa Neo AP. Moreetsi wa me ba re monna wa teng go tsena mo nakong e o iphitlhela a le mo kokelong. Ba re le gale tiragalo e ile ya diragala morago ga gore batho ba ile ba omana. Moreetsi wa me jaanong mo kongwaneng e ke ha yo a tsaya thipa a motlhaba e ba hai tsaya thipa o tlhaba motho fela jana le gale e nya wa sankwasa sankwasa motlotlegi tota motho e tla e bua jalo. Ba re tona wa ditlhabologo tsa metsesetoropo moreetsi wa me le kwa magaeng ba re ene James Sankwasa moreetsi wa me o ile a ntsha taelo ya gore ba National Housing Enterprise Board boto ya teng e leng ene chief executive officer wa bone ka kontraka ya gagwe e hedile ba re o ile a ntsha taelo ya gore monna yo a tswelele jaana ka tiro go tsamaya go ya go bonwa mongwe yo o tla tswang a tshwara jaana gongwe a ya go tsaya jaana maemo a gagwe. Ke gore a kereya ke jaaka go tla go ntse gore jaanong ba re monna yo gotlhelelela gore jaanong e leng Gisbertus Mukulu ba re ka bokhutsane o tla tswa ya go tswelela jaana ka tiro ya gagwe e ntse e le CEO ya boto e le ya kgona ke re CEO ya National Housing Enterprise. Moreetsi wa me tota ke ene Sankwasa o ileng a ntsha taelo ya gore boto lo setse lo batla mongwe o se le gore a thapiwe tswelelang hela ka ene Mukulu. Ano motho o itsa gore me yano a o ntha gore batho ba bala a sa itse gore me tota kontraka ya monna yo e tla kwa bokhutlhong gore e tla re ha a tswa ebile gore jaanong go setse go dirilwe tiro eo ya gore jaanong hela ga kontraka ya gagwe e tswa e hela go bo go nna le bo mongwe jaanong yo o tla bong a tla go tsena a tsamaisetsa jaana kwa pele. Moreetsi wa me ke gore a kere le gale ke jaaka go tla go ntse gore jaanong ba re James Sankwasa leng tona o ile a ntsha taelo eo a laela jaana boto ya teng gore bot a la bona CEO e le nako ya gagwe e hitilele gale me yanong ha lo setse lo tla lo ipatlapatla jaana go ka batla mongwe yo o tla bong a tshwarelela jaanong gongwe a ya go tsaya tiro eo tswelelang hala jalo ka ene Mukulu ee a dire. Moreetsi wa me yo ra kere ke jaaka go tla go ntse gore jaanong na lona se re tla re tsholetse go tsena mo nakong e. Moreetsi wa me ke gore a kere ba re Uruguay ha re bua yana ka tsa rona tsa metshameko Uruguay setlhopha sa teng se ile sa latlhegelo jaana mo mafelong a beke. Moreetsi wa me ba re irile hala setlhopha se sibolo go latlhegelo ba NFL ke ra ba bokgatlho wa bone wa kgwele ya dinao wa Uruguay irile basimelo ba ba sibile go latlhegelwa ke ha ba re nya mongwe le mongwe jaanong o tla bona gore o ikisa jang kwa lapeng ye batho utlwatlhe e nya mongwe le mongwe o tla bona gore o ya jang kwa lapeng ra kere ya ke jaaka go tla go ntse gone jaanong setere tla re tsholetse ke bra fa metso e kanang le bebedi fela go ya ko nakong ya bosupa ke go baakanyetsa jaana ka bokhutsane ditlhogo tsa dikgang. Moreetsi wa me ga se o ya gope a ntse ba ile tsebe.

Idu Tebele yo tlanga go le tsongwa ga jana matsatsing la gompieno bana fa gona le Moses Javeonja yo ile go le le tsatsing la gompieno batla ba mogopotse gona le Mario Tai Boss masolo matlo gona lo go reng teng bua jana ka retlamelo o digeng Jem kwa leng teng masolo matlo gona lo hara dubela gore lo yena tota batla tlo ba ya go tshwarela jana tsi di bona tlo tsatsing la gompieno ka ibile yana mo ha motho o ke le diwang waga ya boena a very special day motho tla bua jalo tlamelo Jem o digeng kwa leng teng ge hara masolo matlo gona bana fa gona le me babedi Thuba Matabane yo le yene tsatsing la gompieno jana o tlanga o ke litse ngwaga bana fa gona le Jaden Melvin Quer yo ile ngore le yene tsatsing la gompieno o tla o ke litse ngwaga me Barseba Chiposa kwa o leng teng ge le wena mama se go le matlhogonolo Roba wa rakatamelo. Masegolo matlhogonolo tlhe rra.

ng ba re ke o tle ka bogzane tlhabaga go bona tenate e rile ha ke bo anga ha le yana ke boela go gwene ka ha mpotsa re e tsena wa ndu khange u ga e wa ndu hard club di ga re hela e hard club ni ket mos net bi ge dans ek moet weer terug gaan ket mans tu os gaan slap en ket mans ai wa ga nse ke tsara le botata go leho le ga le majete ke tlogele ba re le gona go ile gana le kotsi engwe gape e ile nya diragala jana mo tsatsing la mathlatso mo re ile ngra bona jana mo a go le fatse la Zambia yo dingwa go dikanang dile mashome ya mararo mo retse me yo buileng a noela mo retse me a bitiwa ke metse jana morago ga gore mokorronya no baneng ba opala me buile wa pitikologa mo retse me mo metseng ao me anong ba re o ntsana le ditsala dikanang dile pedi tsedingwe gape tse gona kere bao bone ba ileng ba kgona go thuma le go kaya jana le go katswa jana mo nokeng eo moreetsi wa me mme fela gone jaanong ke go raya kere ene e leng ene moagi wa lefatshe le eo la Zambia tota ene o ileng a palelwa ke go ka thuma go tswa mo nokeng moreetsi wa me jaanong ba re ke kanale ba bitsa kanale ba bitsang Simisune Channel mo o barang gore tota e dirisiwa thata ke bone ba e leng gore ba kgweetsa jaana mekorome jaanong ka leo e rile ga ba ntse ba le mo gare ga noka e gongwe mo teng ga kanale e ke ga jaanong mokoro o bore pitu ba bangwe ba thuma ba ya go tswa me jaanong ne maswabi a sa kgone go ka thuma le go ka tswa jaana mo nokeng ya teng moreetsame le gale ba losika ba setse ba tla ba itsisitswe jaana ka tiragalo ya teng ke ka leo ke gorang ke re le nna tota fela go ya kwa Bokabango ke ya ko bo chikae ke ya kobo kabango ke ya kobo katima molelo gote go palangwa mekoro ba re ba kgabaganyetse kgale gote mokoro ko o monantle utlwe gore mokoro utlwele a nyae ga ke o palame ke ya kae le ga ebile go ka tho go tshamekela mo dilong le ga le go ntse yalo motho a metlhae ke gore a ke re ga o tla o lebile gone jaanong ba re tona lefapa la temothuo moreetsi wa me e leng me Ingeza Mwani go be gwa fa ga ile a itsise jaana gore o bona gore go aga gona le pharologano gareng ga ha re bua yana ka pharologano ya tlhotlhwa gareng ga barui ba ba iphitlhelang ba le ka ga ga molelwaneng yana o mohibidi o le ba o bitsang red line le tlhotlhwa tsa batho ba e leng gore ba iphitlhela ka ga le ga red line o bona gore tota kgomo tsa go loka gano ka ga rona ba he ka ga o bala gore tlhotlhwa tsa rona motho di le ga di duelwa botoka go le gonyenyane go tshwana le kgomo tse di rekiwang ka ha bokoni ka gale jaanong tona wa lefapha la temothuo gone jaanong a re tota go itsisitswe molao le lenaneo le le tla tswang le dira gore meatco gongwe bo mang hela ha motho a reka kgomo ka ga noka ga red line ha o tswa ka ha o ya go reka kgomo ka gale a re go na le molao o o itsisitsweng gone jaanong wa gore bareki ba ba tla tshwanela ke go ka reka ka tlhotlhwa e e tshwanang fela ga nka ke o re yaanong o tla go reka kgomo ka ga o e reka 5 days e re ga ore o tsena kha bokoni kgale ga red line ebile gore jaanong o batla go ya go e duela o batla go ya go e reka gape ka gale ka 3 days a re hela tlhotlhwa e go rekiwang ka yone ka ga a re ka gale le gone go tla rekiwa hela ka tlhotlhwa eo moreetsi ame ke tsaya gore gongwe e tla tswa le kgang e itumedisang jaana bogolo thata jang gone go barui ba kgaolo tse di bokone ka ebile jaanong motho go itsego gore tota motho a re bua jana ka kgomo tse di ka gale di abo di le mo kotsing ka nako di le dintsi go ka bona botlhoko jwa tlhako le molomo ka go tlhakana le diphologolo tsa naga Easter Gordain Mompati

0: a re tle re ye go utlwa e le gore se tsena le molaetsa tsena ka rona ka 2012485 boselebosa ba ya pele dumelang ka kom tiwa SFM dumelang le kae mama le kae e tsogile
1: thank you
0: e bat

0: Bana le monga gapara tilo ga buela nanya na moshonga le tsela gompieno madume dumelang ka khona.
1: Madume.
0: Le ga ntate.
1: Mm. Ele se tere le bona re ga tanki ka ramatse ya ka re babele se. Se go le o fitileng.
0: Mm.
1: Re ga le tsa tsene swa go di go ha ke.
0: Mm.
1: Eh go di a go tsedi go si go tsedi go si go ba ga itse go mpe ba la ba tsama pedi le borobong.
0: Tangita, Tamosoma, and Bionomas, the Sabo.
1: All right,
0: bye.

re moshongwa gompieno mo reetse be go ile ga diregala kotsi engwe gape re bua yana ka moshongwa wa gompieno jana go ile ga diregala kotsi engwe gape mo koloi ya Iveco mo reetse wa me go be gwang fa ha ile ya pitukulo ga moshongwa gompieno ba re kilometara di le mashome a mararo le boshupa fela ha o tswa jana mo ka hanja o libile jana toropo ele ya Uchivarongo re tsela di rapelelwa tota ga ditsira a etsela itlile ya rapelelwa e gore go tsi tse di itemogelwang mo tsileng e ditle di hokotsega fela ba re le gale re setse re tla re metse jana tshedimo setso mo fong wa gompieno jana go utla gore metota go tla tswa gona le batho bangwe ba ile gore ba ile ba bona dikgobalo go ba tla tswa malatlhegetso jana ke matshelo mo retse ba tsogana ba re ke kole ya modire wa Iveco ile ya pitikulo ga tsatsing la gompieno gongwe ile ya wa tsatsing la gompieno jana mo tsileng e kgolo ele ya ba re hala ha o tswa mo ka hanja o libile jana toropele ya Uchivarongo kilometara di kanang le mashome a mararo le boshupa hela go tswa mo ka hanja mo retse me ba re ke ha kotsi ya teng e dira gala gore jaanong le gale se ke kgang e tlhabologang re tla tswa re ya go bona jana gore gona le tshedimosetso e sele gape e tla bong e tswa jana tebang le kotsi eo mo retse me ga se go petlhe ke tsa gore wa ikeone nako ya gore lena ke tla ke phuta phute ke a phuta phuta ha ke riana. Ah, most everything.

Ya go tsela o tabetlhe go radira kana lo la se re tla tsela tsela tsela bona go ke bona farm tree kana ngale le shomele bo robedi fela go ya kona kong ya bo robedi moretse mahile go lo yana o setsona le monatsa o ka tsena ka gona ka 2012485 fela go re jaano go radira ke tla go amogela ka bo itumelo thata thata mo shongwa le tsela go mpieno jaano ba re go ya ka ya ba re go ya ka kotsi e ile nya diragala jaana mo tikologong ya Stamprit moretse wa me ke tla ke utlwa ba bega ka yone gape ha ba re ke motho wa rre yo dingwa ga dikanang di le masome a mararo le borobong yo o ileng a tlhokafela jaana mo kotsing ya koloi mo tikologong tseo tsa Stamprit kgaolo ya Hardapa moreetsi wa me ke gore a kereya ba re go ya ka pego ya mapodisi gone jaanong moswi o lemogilwe e le Wolf Dieter Kuhn yo o ileng a tlhokafela jalo morago ga gore koloi ya modiri wa Ford Ranger single cap moreetsi wa me e o neng a e kgweetsa ile ya thubega loto jalo mo tseleng e le ya C20 gareng ga Stamprit le Aranos moreetsi wa me kilometera di karang di le thataro fela go tswa mo Stamprit moreetsi wa me ba re Kuhn o ile a latlhegelwa jalo ke taolo ya koloi mme ya tswa jaana mo tseleng mme ya ya go thula jaana setlhare moreetsi wa me ke ona a kere ya hei ba re ene tota o ntshana le bapagami ba bangwe ba kanang ba le batlhano moreetsi wa me ba ba ileng ba bona jaana dikgobalo mme fela ba isiwa jaana kwa kokelong ya Mariental ba re Kuhn le gale o ile a goroga jaana mo kokelong mme hela a tlhokafala moreetsi wa me ka dikgobalo tse tota motho o ileng a di bona ka nako eo moreetsi wa me ke ona a kere ya le gale e le somelo borataro fela

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešwa.

direlanang bana ba me ratanang bana ba me ke rwa bona e thusanang bana ba me e lo rataneng ka lerato le le kalo-kalo le nna ke le ratileng kalo o tla bo tlhoetseng motho ke eng se se dirang gore o se kwa rata yo mongwe, ke eng se se dirang gore o se kwa thusa yo mongwe? Modimo yena a re ratana bana ba me, Modimo yena a re thusanang bana ba me, Modimo yena a re direlana bana ba me. Ee, go ntse ela jalo motswane etso le tlhabile letsatsi metso le 20 fela ke go tlogela nako ene le ya borobo.

dira Congo, dira Congo. Ana re le ka sefora, ha ke re bona eh ba re ke yone puene ba re the sexiest. Ha ke re bona eh ara ora motho mora ore bonjour. Eh ke ya go ke ba ibisa jana ba re ke the city of love, Paris. Ee jaanong o ntse ela jalo motshwanetso ee jaanong puo e bara o e bua gora gore ae ga motho ela mora gore bonjoa motho o setsa ebile ela rile ae ee nnya go sia a ke ro a bona ee puo e bare ke puo eleng gore ke puo ya marato bonjoago diarsi ee jaanong ke setlhopha se sengwe sa continent Africa se se dirang bontle ka go bolelela ko metshamekong ya sejana sa lefatshe World Cup ae go DRC go DRC go ke la tsela boagisa go bolela ke gore a kere ee re ipela tsela hatshe le lengwe le lengwe le e leng gore ke la continent Africa le le tsereng karolo ko metshameko ya sejana sa lefatshe ee jaanong mafatshe a seng ko re a ema nokeng ee jaanong matshe a leng gore one ga a qualify iponna jalo ke go tsaya karolo ko metshamekong ya kgwele ya dinao ya sejana sa lefatshe re ema mafatshe ano ke ee Aforika Borwa, Senegal, DRC, Ghana re le ema nokeng Ivory Coast ai ke a seleka sa apala sefora sempaletse tla ke tlogelela DRC, Ivory Coast, Ghana, Senegal re mo teng re le ema nokeng mme jaanong ka maswabi motsweni o sekirealo ke re a

se wa modima itlhoboga hela jalo batho modimo ngwa ga le gonyana kuru ngwa ga wa bona o gautsana wa simola bilo wa la ka bohe wa wela motsei le baruta bana ba bangwe e be le gore jaanong ba se tlhotshwanyana ba tshwanetse jalo go kopa diphatlhatiro sešwa gore nako le nako a ngwaga e fela ba tshwanetse ba tsenye diforomo gape go raya gore ke baruta bana ba nakwana ga se ba se nnela ruri ee ke ba nama o tshwere temporary teaching gate o nna ke moruta bana wa nnama o sa tshwere ee nama o tshwareletsego ga ke rwa bona ee ke yone temporary yoneo jaanong e ne e le baruta bana setlhophanyana ba e leng gore ne e le ba nama o sa tshwere ee jaanong um e ne e le gore ngwaga le ngwaga ba tlatsa diforomo gore ba tswelele fela jalo jaanong e be e le gore jaanong ngwaga e ga e tshwanetse ba tlatse diforomo yo obilediwa ko kantoro kana o bitswa ke ranka ranka o tla mmolela gore wai go padile ka phatlhatiro yago ga e sa tlhole e le teng ke gone a kwa poifa e le gore nna ke dirileng batho ba modimo poifa ba kera yo motse ba tlile go swa ee o na ntse a itse gore yo a tlholang a mosetse morago a motlhatlhobi ya dikolo a tlholang mosetse morago yo o mmeile leitlhokana gore o nkganne kana o mo ganne gane ee a ba sala ikana motlhatlhobi ko bang gore ga ke gano ke mosadi nna ke tla molelela ka mo mmereko ke wa molela ka mo mmereko ee phatlhatiro ya gagwe ga e sa tlhole e le teng ga ke rwa bona ee ke gone yaka yo motse a tla tlhalosetsa mo go gorangkang gore mogoko dilo dintsi ke ana tse e leng gore di amana le kgangye ee ye nngwe ya tsone ke kgopisano fa gare game le motlhatlhobi re kobang sekgopise wena ga o se itse wena o le rerangka mme rra ntetlelela ke go itsese gore matsapa di sale di a tsaya gone foo ee moruta bana motse ya re ee ke ganne motlhatlhobi kobang mathata a tswa gone wa go bona ke le lekiwa mo mmerekong jaana kana o bolelela mogo kgorankang yena ga itse sepe ene o boleletswe ke motlhatlhobi ela wa sekolo gore yo ene o go teng motse ene phatlhatiro ya gagwe sekwa ba wa mona gape tiro phimola e sutlhe ee moleleke o lele ka motho wa mme o le motho a re molelekelela gore o ganne go tsena le wena mo dikobong ee dilo tse re di bona dilo tse di diragalang batho ba modimo jaanong ke gone ka motse ya tswa ka tsone o bolelela mogo kgorankang a sala a kgametse a re hela motsei nna a re wa bo o rene motsei a re ke gore a kerile ke go bolelela ee gore go diragetseng gore sekgopiela ke gone gore ke ganne motlhatlhobi re kobang ee ke gone yaka mogokgorankang a tla re ee motsei ntswela ka tsone o tla patlalesega gore o ntometsebe motsei ka gore le nna ke mogogo ke batla go itse gore go diragela eng ga senyega mamina a tlhakatlhakana le dikeledi mogokgo a ba ntsha sa katuki gore moruta bana a phimole dikeledi eeee ke go yana kutlo botlhoko e tang gono motsei a llela selelo sa khurenyo a llela mamina ga tlhakatlhakana le dikeledi a nna ee o tlogetswe ke monna yo ba reng ke poifo peba yo a sena o na mo tlhokomela ngwana ebile poifo a mo tlogela ka mabela ka makgakga ka lenyatso ga santse a re o tlogetswe ke poifo yalo tiro ke yo le yone ya latlhega ke gona ano a ka tla a llela selelo sa mmai yo a llela go tlhakatlhakana ga senyega mo go kgorankgangsa sa ka tuke gore a iphimole dikeledi a itse go bula kgetsi a tsholola dikgang tse di masisi ya ba ene kete o photlha lebelebele kana a re re a itse go bula kgetsi a re a bula gore a gopologa mosadi wa modimo motsei a ntsha gotlhe a thotlhora a ntsha dikgang a bolelela ranka rankang a tlatsa ka gore kgangye e matshwanedi ebile ga e fapane ka gope le baruta bana bangwe ba ba tshwanang le bo motsei ba kileng ba e gasa mone ba e mmolelela rankang a lemoga gore gore ana motlhatlhobio selo se ke selo sa tlwaelo ke gona rankang a tla ra motse ya morare kgangye baruta bana ba le bantsi ba tla ka go nna ka kgangye ya gore ba lelekiwa ga o bona kwantera ka bone e sa shafadiwa ke ka ntlha ya gore ba ganne go robala le motlhatlhobi ko bang

ba bantsi motsei ga se ene morutabana wa ntlha. Ee, ee, jaanong ware ga bo goreng gape ka re ke mo go kgarang ka wa kgametse o batla go utlwa dikgang gore wa re go bo go diragala. Ke yo wa motsei a tla bolelela mogogo gore ga e sale ke mogana one nako ene go tloga foo a ntshela morago jaaka leso. Ke re ke pota ka fa nnyaa ruri ene ke ke re ke a re dijo tsa maitsebo a ke na le motho ke mogala ka sekolong ke a go bolelela ola o leletse ruri mo tlelase rumo ya ke santse ke re ke a ruta montlware ya borutelo mogala o lela ebile o batla go nthuba moropo wa tsebe e re gore motlhatlhobi re kobang o leletsa kgapetsa-kgapetsa a leletsa kgapetsa-kgapetsa ee ke gona ka mo go kgwatlhara mme wa nna wa re turu jwa didimala o sa mpolelele yo a motse a re ke ne ke tla lotlagela mang ke ne ke tla bolelela mang ga re turudu metsotsonyana motsei kana ka nako eo o ne o ikutla gore tota motsei ka nako eo o ne a ikutla gore botoka a batle mmoeledi lawyera a tsenye kgetse a buile kgetse kgathanong le motlhatlhobi koba gore o llele ke yagela mo mmereko o llele ke lela gore o ganne motlhatlhobi wa sekolo motsei gompieno a bona gore ga ke o tshameke nna ke ya go tsenya kgetsi ke ya go batla loyera ke ya go bula kgetsi o ne a sa kgathalese gore gore ditlamorago e tla nna tse dintseng jang se a neng a se itse ke gore tiro ya gagwe e ne itumedisa mo rankang le ene a ne a ka mosupela mo go rakang ranka o ne a itse gore yo motsei yo ke mo ruta bana wa popota o lelekelwe o lelekelwe ee ranka a botsa motsei a ke go thusa kgotsa o na le mongwe yo solofelang gore o ka go thusa mo kganyeng ee motse a re o se kwa ba leka go tsenya tlhogo mo lerageng le ranka o ka tlo go a tshwelegelwa ke madi a kgofa tlhapa diatla tsa ga gorra ee mogokgo ke gona a tla ra motsei motho ke yana ke motho ka batho ba bangwe go nne o dumela ke go thusa ntetla ke go rwalele morwalo o ka magetla a me a se nna a thata ee ruri mogokgorankang a ina kganye ke gona e tla re morago malatsinyana a ya ko phaposing ya ga motsei kwa ntle ga lefoko a baya diforomo mo tafoleng yo le motsei a re yo o sa go kakatlela phaga ka mangana ee ga nna fela jalo motsei a boela mo tirong ya gagwe diforomo di beilwe tse dišwa tsa gore motsei a tlatse diforomo a boele ko mmereko tanki mogokgorankang rakana ee ga ne e se ka mo go kgorang ka rakana yo wa motsei yo wa itirwa ka be e senyegile ee jaanong polelo e felela gona batho ba modimo ee motswana a re setswana sa re motshega kgarejana ke ene motsei wa yone motshega kgarejana ke ene motsei wa yone ene yo wa motsei o ne a sa seng ke mo go kgorang ka mo go kgorang kang ke yo ke ena mmolokileng yaanong ke gona a bonang gore mogokgorankang ke monna ntho alela kgaitsi wa ka marapo a se nna ee ga ke re a bona ee jaanong go sa twe motho wa mme ga a kgone go itirela sepe ee jaanong nako dingwe motho o tlhoka thuso o tlhoka lentswenyana la kodunyana gore motho e re a utlwa kodunyana a sie batho bangwe ba lennyatso mo e leng gore ba tshwaswa ke kodunyana ee ga o bona motho a rratla ke sone se o bonang le ko sekolong ga e re o le motho wa mme batho ba go tlwaela batho e ka re ba go tshwenya wa go tsaya kgaitsa dio yo brother ga a tsena batho ba sie ee batho ba tla simolola ba go tlotla ko sekolong ba itse gore ka na o na le bokgaitsadio ba e reng fela ga go te one ba re two ee jaanong lentswe la se nna marapo a se nna a mashetla a kgona go dira pharologan lentswe la se nna kemang yo ee batho ba kgona go sia le bosigo magodi ba tlhasela ga ba utlwa mantswe ga ba utlwa lentswe la motho a re ba sia ee jaanong go sa te lentse la sasadi ga le kgona go kgadima mme ee ke ya ka utlwa mogokgorankang a re ma ke go thuse ka magetla a me a se nna thata ee jaanong mme ke yo go raya gore ile yo wa motlhatlhobi kobang a bona rankang monna ya ka ene a tla mmolela gore nyarra ke ba ruta bana ba lekana bao ba dirileng se nnanne le se nnanne le se nnanne le se nnanne motseile ene

ke gara gore yo wa motlhatlhobe ko banga bona gore bo supi jaanong bo tlaise bokana ke go ineela hela a tlogela batho ba tswalela ba bereke ee jaanong go ntse ela jalo motswanetso polelo e ruta dilo tse dintsi se ko a tshapa-tshapa mongwe le mongwe se ko a tsamaya o thusa-thusa hela ee batho ba ngwe ba tlhokang thuso mo go wena ba ba batlang thuso mo go wena ke ba batlang go dirisa hela motho a sena go nna thatloga motho a sena go nna tswaganang a leng teng ga ke re o ntse a eme go ntse go sena tswelelo pele jaanong be e le gore ko wena ga o mo thusa yalo be e le gore jaanong go a tswelela o a palama a ba ipolelela gore jaanong ga go senke ga sa tlhola a go tlhoka ee go na le batho ba bantsi ale mo botshelong ba teng e o lebala gore ka moso o tla tsoga go tlhoka gape ee se bone nong go rakalela godimo go ya tlase ke ga yone ta ba lebala gore motho o go thusitse mo botshelong ga o mo lebale ga o mmoe bosula ga ke re wa bona ya go sa tlhoka a leng teng motho o go thusitse mo botshelong ee jaanong ga o ka ipolelela gore wena sa go ke go tsamaya o dirisa batho o dirisa batho gore o palame mo botshelong gore o dire sengwe ee gore o tlhabolole botshelo jago ke a go bolelela ke gore a kere ga o ise o santse o tlawa pereketepo oa ga o ise o e go tswa ko godimo ka o santse o tla ga o ise o bone santse o tla bona baso ee go na le batho ba ba itlweditse mokgwa maswe wa go dirisa motho o itlha gore o ya ko ka ene poifo ga e go a gope wa go bona mongwe gape mosadi a motlogela motlogelela bopelompe go raya gore ke motho o pelompe gape wa go tsamayela jalo a sotlega a dirisa batho go itlhalela jaanong a lapa wa go dirisa batho go itlhalela le ee go le gongwe o tla utlwa botlhoko yaanong go itlwaetsa go tsamaya o dirisa batho o tsamaya o dirisa batho gongwe le gongwe fela e tsenela le mo ditirong go na le batho ba ba dirisang batho o bona gore motho o bokoa yo ke mogogo o bokoa o bo mo dirisa o mo dirisa o mo dirisa o mo dirisa ee jaanong o bona gore yo ke mo dira ka nna boko o mo dirisa o mo dirisa o mo dirisa go a go fela ka botlhoko ke sekgwa ba ritual end in tears ee go dirisa batho segolo thata ba e leng gore ga ke re wa bona ba mo seemong o dirisa batho o bona motho o ka re jaanong o ka re tlhoga e bereke sentle o ka re ga a tlala o mo dirisa o tla se bona you will see ee o tla bona modimo o tla go duela o tla go neela tuelo gago ee go bo go nna le batho ba e reng mo tshotlego e seng kana ka sepe motho o go ga borothonyana motho a go tshwara go boa gale e be rela ka o thatloga e be e le gore o ipolelela gore ebile bona ga ba thusiwa ke ope ee o tshabe batho ba e reng o ba thuse mo botshelong ba thatlogile motho a ne a sotlega tshotlego wa mmaio e be re a sena go nna a thatloga e be e le gore o ipolelela gore ebile ga a thusiwa ke ope ene o ne a itirela ee I worked very hard ga ke re wa bona o tshabe motho o ntseng yalo le wena mo ga le gore o ntse a lopa sopo ga e le gore batho ba go thusitse be e le gore ga o leng te o ipolelela gore wena ko wena fela wena you worked very hard wena o ne o dira ka thata gona po gotho o tla bona modimo o tla gona a tuela you will see ee jaanong a re ipelagatseng ka batho ba ba re thusitse mo botshelong batho bangwe ga nne ba sa go thusa mo botshelong o ka boose ga o leng teng o ga o leng teng ka gore motho mongwe o ne a go thusa ka sengwe a go nna a borothonyana a go nna a madinyana a taxi a go nna a boroko a go nna a sele le sele jaanong a kere jaanong o setse o kgona go itirela madi yaanong ga o bone batho ba batho ba ba go thusa ka sepe o thusitswe ga ne e se ka batho ba o ka bo santse o ja ntša ee o ka bona o santse o ja mo di-dustbineng o ka bona o santse o sheleketa o ka bona o santse o sotlega yaanong batho ba go thusitse ga o sena go nna o thatloganyana ke gone o bonang gore wena ebile ga ba thusa ke ope wena ebile ne o itirela o santse o tla sotlega wa boela ko sotlegong gape o tla boela gape goneko ee jaanong dilo tse re a di itsetse re a di itse re a di bona motho a itebala itebala tota itebala gotlhelele gore o tswa ga kae o tla boela gone ko o tswang teng ko ee o tla boela gone ko o tswang teng ko ka go nnyatsa batho ba e leng gore ba go thusitse ka go sotla ka batho ba e leng gore ba go thusitse ka go bua maswe ka batho ba ba go thusitseng ka go dirisa batho o dirisa batho bana wa re o dirisa batho wa re o palama ka batho wa go wa wa go waela gone ko o tswang teng wa pere go ituela batsa jaanong tlhokomela motswanetso tlhokomela o nne tlhaga ga ke re wa bona o kope thuso batho ba modimo kopang thuso

re tswelela jalo mo re se ka re mona go sa fili simpelo re tse se re se ke di kan khompeno re fete ka tshidilo maikutlo le dikgakololo dikgantse dingwe meletsa le dikitsiso re digela thulaganyo ya rona ka nako e le ya leshome.

metsotso e masome a mabedi le botlhano pele ga nako e le ya lesome. Moreetsi, re tswa go fetela jalo ka sekhutlwana sa rona sa tshedilo maikutlo le dikgakololo. Modire ka rena Masaki a ne a buisanala jalo le Revenant e le mokhanselara wa masepala wa Goba Bus, a ntse a buela jalo ka boitekanelo jwa tlhaloganyo ya borre, ya gore borre e le bone tshwanetse ba ikele tlhoko bogolo jang mo kgweding e gonne go lebilwe thata mo go thuseng borre ka boitekanelo jwa tlhaloganyo. Re tswelela jalo moreetsi, a re fete ka molodi o latelang pele re ka go tsaya jaana dikgang tse dingwe.

re tswela la jalo mare tsimetse tse le shume le bobedi pele gana go ele ya le shume a ona le molaetsa ke tsisho number a montlo khaso ke 2912485 na lwana re ka bo re kgaogana la jalo ka nako ele ya le shume nako le shume mare tse re kgabaganyetsa la jalo ka toropong ya Ochiva Rongo mo kgaolong ya Otsotsonjupa molaodi wa kgaolo re John Julius Kamusep o ka bo antsha jalo pego e ya gagwe e ya sora ke seo ka se solofelang ka nako e le ya lesome re ntse re buela jalo moretse ka boitekanelo jwa tlhaloganyo jwa borre first gentleman of Namibia yo e leng Epafras Denga Ndaitwa o ne a kopa gore go nne le maiteko a oketsegileng a go ka makagatsa basimane ka go ba kaela mme le gone go ne le sekai mo sešhabeng go ne le borre ba ba nang le bokao jo bo siameng go ka kaela bana ba basimane gore tota go nna mosimane ke eng ka gore mosimane yo o tshwanetse a gole mme le gone o ka bo a nna motho wa rre a nna le seabe mo sešhabeng mme le gone a ne a kopela jalo ke monokeng ya sešhaba gore re le sešhaba le rona re tlhoka fela jalo go ka thusa ngwana wa mosimane a e kana mo lapeng a e kana mo sešhabeng mme le gone o ne a buala jalo moreetse gore borre bana ba basimane le bone ba tshwanetse ba rutiwala jalo ka seemo sa tlhaloganyo ba tshwanetse ba thusiwala jalo gore ba gole e le borre ba ba kgona go ka nna le bokao mo sešhabeng ga bantse ba tsaya sekao go tswa mo go borre ba bangwe ba ba nang le sekao so o le motho wa re itse gore kgato nngwe le nngwe e o e tsayang go na le mongwe yo o go beileng leitlho o go tlhokomelang o batla go nna jaaka wena o batla go golela mo sereteng sa gago yaanong o tshwanetse wa netefatsa gore go na le batho ba ba ikaegileng ka wena gore o nne le motsamao o o siameng o nne le sekao se se siameng mo sešhabeng bana ba basimane ba kgakagele ditiro tsa gago ba kgakagele ka ga o e tsayang ka teng gongwe o itsholang ka teng mo gare ga sešhaba o ne re yo o nang le seredi ngwana wa mosimane yo o golang le ne a nne le sekae se se siameng e ne e le thotlo jwala jalo moretsi jaaka a ne a tsenetse conference kwa Marintale ga go ntse go buiwala jalo ka boitekanelo jwa batho ba borre le bana ba basimane bejo e robong pele ga nako e le ya lesome number a montlo kgaso 2912485

di a fetang di ranta tse tharo ka litara le ditlhoka tsa lesele ka tsa disele ka madi a fetang di ranta tse nne ka litara le fa go ntse ke alo go busediwa ga lekgetho la lokwane ka Phukwe go kana ga fokotsa dingwe tsa ditlhoka tseno tse di lentsa fokotsega lekgetho la lokwane le ne la fokodiwa go leka go fokotsa ditlamorago tsa go tlhatloga ga ditlhoka tsa lokwane moraga go simolola ga ntwa magareng ga US le Iran kwa bokhutlong jwa Tlhakole. Batho ba le mashome a mararo le boraro ba setse ba faloditswe mo mafelong a beke ano moraga dithoromo tse pedi tsa lefatshe kwa Venezuela fa batho ba le dikitikete ba ntse ba seyo. Pale ya batho ba ba bulelweng ke thoromo tse pedi tsa lefatshe tsa la boraro e ne ya tlhatlhogela kwa godimo ga go nna 1,450 fa ditlhopha tsa namolo tsa mafatshe a sele di ne di tshelegela kwa letshitsing loka Khwera e leng porofense e amelweng thata ke thoromo eno. Malapa le baithaopi ba ne ba fetsa malatsi a le mantsi ba ntsha batho ba ba falotseng le mebele ya batho mo maropeng pele ga badiredi ba ba fetang 1,300 ba ba tswang ko mafatsheng a sele ba goregwa go tla go ka go thusa. Puso e eteletsweng pele ke taotona wa nakwana Delcy Rodriguez e ne ya leboga baithaopi ba baagi ba ba neng ba isa thuso kwa la Khwera. Le fa puso e ntshitse palo ya batho ba le makgolokgolo ba ba timetseng kgotsa ba ba tshwerweng batho ba ba ka fa tlhatse ga 50,000 ba ne ba kwadile mo lenaneng la batho ba ba sa itseweng kwa ba leng teng mo websaete e neng e rotloediwa ke lekoko la kganetso la sepolotiki la lefatshe leo. Mathata a dijo le go ka bona dijo tsa dikotla kwa Somali antse a tswelela pele ka bonako go feta ka fa gone go lebeletswe ka teng ka ntlha dipula tse di saneng sentle go fokodiwa ga madi le ditlamorago tse dingwe tsa ntwa ya kwa botlhabagare. Mo pegong ya bone ya bosheng ka seemo sa pabalesego ya dijo World Food Program e leng WFP e tlhagisa gore maemo a tshoganetso a leuba IPC Phase 4 jaanong e ama batho ba le dimilione di le pedi e le koketsego e kgolo go menagane gabedi fa e bapisiwa le ya ngogola. E bolela gore thuso ya dijo e leng teng gone jaanong e fitlhelela batho ba le 1,450 fela mme seo se dira gore dipersente di le 76 tsa batho ba ba leng mo kgatong ya bone ya IPC ba seka ba bona thuso go fitlha ka Phatwe. Mokgatlo wa lekgotla la ditšhaba kopano o oketsa ka gore pharologano eno e tla na le ditlamorago tse di masisi mo bathong ba bo bokoa thata. Ikuela gore go ne le madi a tlhokegang ka bonako go oketsa thuso le go thibela gore maemo a seka a nna mašwe le go feta. WFP e bolela gore Somali e santse e le mogare ga mathata a masisi a go na le dijo tsa dikotla mo lefatsheng ka bana ba ba ka nnang dimilione tse pedi ba tshwere ke bothata jo bo masisi. Motabogo wa sekgala se selele wa mo Namibia Lavinia Haitope o ne a sireletsa serwalo sa gagwe sa Nelson Bay Half Marathon ka katlego ka setshwantsho se se kgatlhisang kwa Kebera kwa Aforika Borwa ka matlhatso. Haitope o ne a dira tiro e nngwe gape e e siameng ya go boloka serwalo sa gagwe a kgabaganya mola wa phenyo ka ura e le nngwe metsotso e le 12 le metsotswana e le 36 a feta ka Sisile Sosibo wa Aforika Borwa yo neng a fetsa ka motsotso o le mongwe fela kwa morago ga gagwe. Mo lobelong lwa borre Pontsho Motaung wa Aforika Borwa o ne a fenya ka nako ya ura e le nngwe metsotso e le mebedi le motsotswana e le 32. Daniel Paulus wa mo Namibia o ne a fetsa mo maemong a bosupa fa Simon Mathiase wa lefatshe la gagabo a ne a fetsa a le mo maemong a bo12. Fa a ne a bua le Nampa moraga lobelo Haitope o ne a supa fa itumeletse phenyo ya gagwe mme a re jaanong o tsepamisa
tsitse mogopolo wa gagwe mo go ipaakanyetseng lobelo la marathon kwa metshameko ya di Olympic ya 2028 kwa Los

ke tle ke go dumedise jalo kae le kae moreetsi wa 2 FM o dumedisiwa le go amogelwa ke nna Mphemetsi Masake ke mo karolong ya rena ya leitlho le le ntshotsho re bua jalo re kopana metsiso ya rena e le lesome le bone hela go tswa nakong ya bongwe jaaka tla re ntse re kopana hela jalo go tswa mo toropong ya botlhabago ba bese e ke tlabe ke ntse ke kopana le yone ke go rwala go tsena ka nako ya bobedi mo thulaganyo ya rena ya dijo tsa motshegare ba pele tse di monatenyana dijo tsa motshegare ba di tsentse di-parsley ba di tsentse dilonyana tsa motshegare ga di tshwane le dijo tsa tsatsi maphakela maitsiboa dijo tsa motshegare kele di na le mokgwa wa tsone le monko wa tsone fela di na le go nkga ka mokgwa o se le ko gore go na le go apelwa ga se madombi dijo tsa motshegare ga di kgame ebile ga o di tlhauna ga di a tshwanela go bedi go sotlha ditlhaga o lapa go tlhauna di iketlile di a wela di monate dipatlo jalo ke thulaganyo ya gago ya motshegare ya leitlho le le ntshotsho jaakana o tla re tse re tswelela jalo ke go tshwere jalo ka seatla se lerato le boitumelo o setsapa lefisang pelo o setsapa lefisang pelo mariga kea mo e leng gore re kopana le serame gape o ne utlwa jalo ka re serame sa teng se boa gape se itshuba ka re se nna mogote mogote wa teng o beele ka re yaanong o tla re tsenya bolwetsi mogote wa teng bo o tla ka re yaanong ke flunyana e teng ya sehuba se se rileng yaanong ke sone seemo sa bosa se e leng gore malatsi a re kopana le sone ala jalo kae le kae le wena wa ikukwela le wena wa bona gore ae sengwe ga sa siama ka lebaka la gore dipula ebile moso wa gompieno kapa ke moso wa maabane ka ga minose ka ga le ba tsogile jalo go thibile ka mmuane ba tsogile ba le kosoa kopogela kwa mo aminosi jaanong ke seemo sa bosa se dutse jalo ke sone se e le gore yaanong tshwanetse motho o a dumela mo go se ba se buang kelo ba re ke climate change ga ba bua ka climate change o dumele thata fela gore nyame seemo se ke rona ba re se bakileng re le batho re itira dilo re be re bitsa modimo gore modimo o kae ba bangwe ba kereke engwe ke itseng sentle motho ga ba opela pina engwa he ya gae ya modimo o kae ya re tsweletsela jalo dijo tsa motshegare monatenate ke lesome le supa metswara go tswela kong ya bongwe tla re mo nako sa fediseng pele re be re sheba re leba dikgang di tshwana le tsa dikgang di tshwana le tsa madi mo lefatsheng la Namibia gore yaanong madi a ya kae madi go dirwang ka one re tswele jalo re lebe dikgang tsa boditšhabatšhaba tsa mahatshehatshe kwa vietname kwa ba wetswe ke kgang e nngwe bokete ya thoromo ya lefatshe ga itse thoromo ya lefatshe ga setso se se monate se re ka sieleletsang batho gore lehatshe la gore ka be le tlhasolo jalo ke thoromo ya lefatshe a go seka ga nna jalo mahatshe tota ga go monate go kgelelelele go lebaganya le seemo se se dutseng jalo sa thoromo ya lehatshe

What kind of man will I be? Natua Katara. Motulaganya go ya di jotsa tseding tlentletsa motsegare. Re tsoletsela jalo mo retsi ke le maswabi le bona re go tsola kung ya rena ya bongwe. Ditlela ya lotlhe ke tle ke tsamela re ka go le ba di tiragalo le dikgantsa rena tsatsatsi la gompieno. Itse ka se thopo se se theileng jalo ke Tautuna wa lefatshe la Namibia sa Presidential Task Force. Mo nakong e Tautuna ile a re ke batla dikarabo, ke batla phetola gore lo tsweletse jang, lo tsamaga kae. Segolo re lebile ka tsa itsholelo jaaka mo nakong e go tswa ka ha ba NDP, National Planning Commission, NDP, go tla yalo ka

director general mo ambassador Dr. Kairin Bwende wi le a supa jalo gone gore mo nakong ye ka ha ba tsweletseng ka teng task force e lebile jalo thata thata mo go tokatseng seemo sa itsholelo recovery ya itsholelo le gone ga mmogo jalo gore ba tlhabolole se e leng gore ke sa go nna le matlo dikago mme le ga mmogo jalo ba tswele ka go diragatsa jalo go nna le metsi a phepa go nna le di-drainage metsi a ntshiwang mo mahelong a di-toilete metsi a e le gore ke a itshekileng kapa a ikgaletseng jalo gareng ga ditoropo jalo gore a tswe a isiwe thokogela jalo go lebelela mo go tsa botsogo ke di-report tse e le gore mo nakong e di tsene jalo ka ofising ya Tautona go mosupetso jalo gone gore e sale jaaka ba thaile jalo ka ba simolola jalo task force ya teng go tsene mo nakong e ba dirile jalo ka seata se tlala moreetsi wa me jaanong le gone mo nakong e tla rentse re lebilegela jalo jaaka ba supa gore ba Eurobond ga re tlhole re ba kolota ba duetse madi a ka tshwarang di-US dollar tse ka nang milione tse makgolo a supa masome a matlhano le bone ke go tswa mo setlhopheng se e le gore ke sa task force sa FAT TIFA kapa ke bue kere FATF e leng Financial Action Task Force ya ba duetse madi ao ba busitse ba feditse ka kgang ya teng ya dikoloto tseno gore ke tsa Eurobond tse di ka tshwarang milione tse makgolo a supa masome a matlhano a di-US dollars re lebile jalo gone gore mo nako e ba re ngwaga o fetile wa 2025 Namibia ile ya bona bajanala ba ka tshwarang 1 million ba ba ile ba tsena jalo mo lefatsheng la Namibia mme seo se supa jalo gone gore ke palo e ko tlase go supa jalo gone gore bojanala bo ile jwa boela tlhase jalo go tudisa mo dingwageng tse dingwe tse e leng gore leng ra bona dipalo tse di kwa godimo tsa bajanala ba tla bantse ba etela jalo lefatshe la Namibia jaaka ba e le gore ke ba environment forestry tourism ba ile ba supa jalo ka diperesente tse tlhano koma bonne tse e leng gore le tsa bone jalo mo ngwageng o fetileng wa 2025 mme ke palo e kwa tlhase yaka setse ke buile yaka ba tla bantse ba supa dipalopalo ka gano moreetsi wa me mo e leng gore ke se e le gore ba leka jalo go tlhotlhomisa le go sekaseka gore matsapa mathata di kabe a tswa kae gore batho ba buele mo seemong se e regitseng Namibia gore ke lengwe la mafatshe a le gore bojanala bo kwa godimo mongwe o ileng a ntshebetsa jalo gore a re o bona borukhutlhi le dipolano tse di diragalang di kgona go baka jalo palo tsweletse gore di tle di buele ko tlhase gore yaka tsietso le one e tla ntse e tsweletse jalo batho ba thupiwa dilo batho ba tseelwa dilo le dikotse tsela tse di kwa godimo mabaka a ntseng jalo ke yone a lekang jale kapa a direng jalo gone gore dipalo di tle di boele ko tlhatse tsa bojanala ba le gore ke ba di-Marshall Telco ba ile ba hitlhelela maikemisetso a bone a gore ka re bogare ka ngwaga ya madi ba ba ka nna le bilione tse pedi kapa go gola jalo ga bilione tse pedi jaaka mo nakong e tota ba hitlheletse maikaelelo le maikemisetso a bone namra mo nakong e ba tsweletse jalo ka go phuthaphutha madi a bone mo kgweding tse pedi hela ba ile ba kgona go kgobokanya madi a ka tshwarang 15.6 billion namra ba ja madi ba tsaya madi ga o sa duele namra gore a re se kwa ipalela mo batho ba iketswang go bua ka bone batho ba mo palo ya teng ke batho ba tsenya di-return tsa bone yetsa motshegare diwela jalo maso a bidile robedi go tsena kong ya nna ya bongwe leitlho le le ntshotsho hitman.

Yes, world, legal CJ. I know who I be. Stage is our Saba Chow Chela, Tiwaya Safa, Mamarato Araro. Otomantero Panajama Congena, Piano, Nako, Yena Yabo Bedi. Betso Tele Robonga Fella, Kosakona Conyabo Bedi. Kewa Mahela, Homologo, the Tangle Ten Kuton, Ten Zalefats, Kiske Besara Noah, the Submarini, Popota. Yam Shimon, Tabaco Serjalo Tomantle, Huichela Canaquilla, Barraro, Jaca Hale. Nana lorna la sosologa tabe sosologa mmogo mo tsho montle mo se bakeng seno sa gompieno hey mafelo a beke na siame mafelo a beke na siame ke tsa jere wa jele sentle nna le monate mafelo a beke hey gona na jaaka re boetse mo bekeng ena hey ke mathata hela mafelo a beke a ke re kana na kopane le mafelo a kgwedi rabere tswa go jamadi ha re tswa go jamadi gona na o itse re geng re tseno ke di stress hela ba bangwe bile ba bua bo blue monday hey blue monday tota bile o itse re geng hela ka gore bona mo tirong re ngadile ara ngalla wena e skwaro re dumedisa be re heta hela bo re go ngaletse nya o tswa modimo ara ngalla wena re ngaletse ka hane re dirisa madi ka teng mafelo nga beke. Hey, kona na tlhogo di a go pa jana. A modimo. Tlhogo ya go pa gore ha o tshwara tlhoga ka yana e bile mo gote gote tsana. Tla go tsena mo molaleng yana go gotetse. Ele le jono hela la. Mafelo a beke. Nena xia mira. Na xia mela na xia metse mafelo a beke ra bone ra jele. Re tankira masedi jalo go boa re tlisitse jalo mo bekeng e ntšha jaaka ebile re ipaakanyetsa go tsena mo kgweding e latelang kgwedi ya Phukwi ya re setse ka malatsi a le lengwe e be e le gore re tsena mo kgweding yone ya Phukwi tla bele ka tsatsi le le la boraro. Re tankira masedi go boa re bontshitse tlhabo ya letsatsi re kgone go tsena jalo mo bekeng e ntšha ke tsaya ke re mafelo a beke ya gago le wena wa jele sentle re boetse ditirong re boetse dikgwebong tsa rona go bua gape re tla re lekaleka re lekaleka re lekaleka re lekaleka kgang ke go leka jaaka ke boletse motho o montle na siame mafelo a beke re bone dikgang tse e le gore di ne di goga ko pele mafelong a beke ana re bone dikgang tsena tsa dipolano ke nngwe dikgang tse e le gore di ne di goga ko pele mo mafelong a beke. Ke badile jalo ka kganyele ya mosimane wa dingwaga tse di le somele botlhano e le gore na a tlhokagala mo mafelong a beke ka letsatsi lone la matlhatso gona ka ko tšhomise ka kwa morago ga gore a tlhabiwa jalo ke mosimane o mongwe wa dingwaga tse di le some 10-year-old a bolaya mosimane o mongwe gape wa dingwaga tse di le somele botlhano 15-year-old boy go lebega o ka rena ba le mo ntweng gone ko lwapeng la bone kwa o tšhomise ka nako ele ya borobongwe e be e le gore jaanong yo dingwaga tse di le some le botlhano felela jalo a tlhokagala morago ga go tlhabiwa yalo ka sengwe se se bogale yaanong ke ngwe ya dikgang tse e le gore re utlwile dintsi di buiwa jalo tsa go tlhabana ka dithipa ke utlwile ngwe kgang e diragetseng ka ko ka hanja mokapelo mme mongwe ona a tlhaba mokapelo wa gagwe ka thipa mele gale a babega jalo ba supa gone gore o sampa a tshela a le gone ka ko sepateleng ka kwa sa o ka hanja mme ebile o tla re mo nakong e sa fediseng pelo bele gore o romelwa jalo gone mo notoropokgolo go tla go tswelela ntse amogela jalo tsone tsa kalafi ke ngwe dikgang tse e le gore re utlwile ka tsone motho o montle tsa go tlhabana ka dithipa mo mafelong a beke ne e le dithipa fela no go lela dithipa mo mafelong a beke mme fela nna a siame go senela ga e le mathata ape a mantsintsi motho o montle tla be ke ntse ke go tshware jalo khutlwana sa rona sa tsa metshameko se teng metshameko le yone ne ntse fela jaana e le ntletsentletse re bone jalo metshameko e le ya NFA Cup e ne ya jalo kwa bokhutlhong re bone jalo makgaolakgang tlhopha dingwe ka ke bua jaana ba setse ebile ba tsere di jana tsone tseo tsa NFA Cup re bua ka setlhopha sa bomme re bua le ka setlhopha sa borre re tla be re ntse re feta ka tsone mo nakong e sa fediseng pele go bona gore ke di fe ditlhopha tseo tse e le gore
di kgonne go dira bontle mo metshamekong yone ya makgaola kgang ya NFA. Maybe le gape gore go na le mabelo a Diamond League a e leng gore na a diragala mo mafelong a beke jaana, le one re tlabe re feta ka one mo nakong e sa fediseng pelo jaaka ne re bona jalo batabogi ba tshwana le bo Kibina Chipi ba ne ba dira ditso gone ka ko Diamond League-ing yoneo. Re tlabe re feta ka tsone motho mo ntle, ke mabelo a e leng gore a tshwaretse gone ka ko Paris. Ya, re tla feta ka tsone mo nakong e sa fediseng pelo ga mmogo le metshameko yone ya FIFA World Cup. Hey, ne le mathata setlhopha se le sa Bafana Bafana sele se heletse jalo le gore jaanong se boela kwa morago mo legatong lone leo la round of 32. Kana itse gore mo nakong ena gona ga metshameko e tsamayang teng ke knockout, gore a re setlhopha se le gore se tlabe se latlhegelwa ke motshameko se tlabe se boela ko morago, ba ba tsaya motshameko ba ya ko pele. Motshameko o ntse yalo a gona gore go tla tweng re setse re gorogile jalo gone ko di-knockout-eng ko e le gore bone jalo tlhopha sone seo sa Aforika Borwa sa Bafana Bafana se ne se latlhegelwa ke motshameko gone jalo mo mafelong a beke. Ke ngwe ya metshameko e le gore tlabe re feta ka yone motho o montle mo nakong e sa fediseng pelo a re bua jalo ka metshameko yone ya FIFA World Cup 2026. Now it's already se fela jalo se re mo mosa go sa mamorato sa TY SFA question of the day.

khontsa le botsa motle se tsere gore ile jalo khutlana sa rena sa tsa metsameko a re simola jalo ka go lebella dikhantsa monoga e pele re bona jalo motho montle botsameko wa stopa sa Velvicia sa bana ba tsameka jalo stopa se le sa Zambia ene le botsameko wa friendly we le gore re go tshwaretse gore ka go Hage Genkop Stadium motsameko one wa rugby botsameko wa friendly stopa show sa Velvicia se ne sa tla se dira bontle tota mo mafelong a beke jaaka re ne re bona ba betsa setlhopha seo sa Zambia ka dino tse supa tota dino tse di masome a supa le bongwe go tse di lesome le bobedi e ne e le motshameko wa friendly motho o montle o e le gore ne o tshamekelwa jalo gone mono gae re bone jalo Joshua Titus a ne a tsaya jalo medale wa Selefera gone ka ko metshamekong ele ya World Games e le gore tshwaretswe gone ka ko Sweden kwa Gothenburg Berg jaanong re bone jalo motho o montle a dira bontle mo metshamekong yone ya bashimane ya under 19 ya 1500 meter na a dira bontle gone ka ko le ene re ipela ka ene motho o montle go boa a tsetsela ga tshela Namibia jalo ga se medale one wa Selefera go reka ko metshamekong eo ya World Youth Games 2026. Motho montle hela jaaka ke boletse gore metshameko ele ya NFA Cup e ne ya tshameka mo mafelong a beke re bone jalo metshameko ena ya makgaolakgang e ne e tsamaya sentle e wela le gone ka katlego re bone setlhopha sele sa UNAM FC e nna bone bafenyi bo mampudi ba metshameko ya NFA Cup 2026 mo setlhopheng sone seo sa borre sa sa UNAM FC morago ga gore ba padimole setlhopha sele sa KK Palace ka dino tse pedi go e le nngwe mo motshamekong wa bone wa makgaolakgang le gone go ikgapela madi a kanang ka $400,000 congratulations UNAM FC go bo bane ba dira tiro ya bone ka bonokopile le bokgabane le gone go tsaya jalo metshameko yone ya NFA Cup 2026 go raya gore tlhopha seo sa KK Palace e be nna bone ba ba tsereng medale wa Selefera morago ga gore ba latlhegelwe ke motshameko kgatlhele le setlhopha sone seo sa UNAM FC gone ka ko Independent Stadium me le gale motho montle setlhopha se le sa o kahanja bone ba heletse ba tsa jalo medale wa bronze e ba tsere bronze morago ga gore ba tse jalo ba tswe mo leemong la boraro ba ne ba betsa setlhopha se le sa Mighty Gunners ka dino tse di lesome go tse robongwe gone ka ko di-penalty-ng ke motshameko e le gore ne wa fela jalo ka maleka o e le gore o heletse o ba isa gone ka ko metshamekong yone ya di-penalty kwa e leng gore setlhopha sa o Kahanja United se heletseng jalo se tsa motshameko woo mme le gale ba ikgapela madi a kanang ka $100,000 mme Mighty Gunners le yone ga se gore e dule hela jalo e iphuthere ka go bo e dule jalo mo leemong la bone e tla be tsamaya jalo ka $50,000 motho montle re sampere le gore ko metshamekong eo ya NFA Cup re akogela ko go bo mme setlhopha seo sa NDF Mighty Gunners e ne ya nna bone ba fenyi bo mampudi ba sejana sa monongwaga sa NFA Cup morago ga gore ba betse jalo setlhopha se le sa Commerce Nampol Ladies ka dino tse nne go le fela 4-0 kore bone le e be nna jaaka ba tsa sejana sone seo bone ba setlhopha sa NDF Mighty Gunners Ladies re le bone re re congratulations go bo ba dule jalo mo leemong la ntlha mme le gale motho o montle gore re setlhopha seo sa Commerce Nampol Ladies se le gore se ne sa ratiwa ke sone sa Mighty Gunners Ladies.

Jambo, jambo, jambo, zama jambo choma le Chaz Bees Boxing, le EY Breezy, Dada Cavino, gamogo le di Rancha, sabare pafa, bare batlore tsela pafa. Sere momo sa go sa mamorato sa TYS FM, re setse fela ka metsotso e le le subele bone pele ga re kgaogana. O itse gore go na le kganye e diragetseng gone ka ko Valvis Bay ka kwa ya... mme mongwe yo o latlhileng ngwana yo o sa tswang go tsholwa. Go itlhetswe ngwana yo o sa tswang go tsholwa jalo mo plasticing gone ka ko Valvis Bay mo mafelong a beke jana. Yaanong ba sepodisi ba supa yalo gore melaelwa yo yo o sa itsege mo nakong ena ya gompieno, go lebega nna a tshola ngwana ka nako yoneo a mo tsenya mo plasticing e ntshonyana, ba go mo latlhela mo jarateng ya mongwe yo e le gore rile a ntsa ntsa hela-hela jarata ga go a baela le gore o bona plastic e le gore ne e bela e sega. Ga re wa go e bula o hitlhela yalo ngwana mo teng yo e leng gore go lebega a sa tswa le go tsholwa. Yaanon dikgang tse di a diragala tse tsa tshenyo ya boima, re nna re ntse re tla re utlwa dibegiwa gangwe le gape mo lefatsheng la Namibia. And-e re itse gore go senya boimana ke so se sa letlelesege mo lefatsheng la Namibia. Yaanong o ka se itse gore mme ga go iphitlhela a dira tiro e ntseng yana, re itse gore mme ke ena a tshwarang thipana ka ga bogaleng. Ga re itse gore mme gore a go iphitlhela a dira tiro e ntseng jaana, ga bone go rileng gore ma iphitlhela a dira tiro e ntseng yana. Gongwe mo metsotsong e setseng ye motho o montle ka e le seemo se e le gore ga re eletse gore se jwelelele, ga re eletse gore seemo se se ntseng yana mo bathong ba bomme se jwelelele pele re bone bomme ba dira tiro tse di ntseng jaana. O ka gakolola monana, o ka gakolola motho wa mme o reng mo nakong ena ya gompieno ka ga dikgang tse dintseng yana. Mo gakolola o reng hela le gokola gago, o ka ntshwara mo 291-2485. Ha e dikgang tse dintseng yana di utlwisa botlhoko yana. Go riamo go raya gore lone lesea le botshelo ba gagwe bo ile ba khutsagala hela e le tshwetso ye tserweng ke mmangwana a reng ya o itse gore keng. Ke a mmelega hela be ke mo latlha, ke mo tsenya mo plasticing e be ke mo latlha. O gakolola mme o a nang le mogopolo o ntseng yana, o mo raya o re o mo raya o reng ka megopolo e ntseng yana. 291-2485 291-2485. Ke tsaya kere motho wa mme o tshwanetse gore a dire botoka ha go tla jalo mo botsogong jwa ngwana. Ke tsaya kere ke kganye e le gore ga re batle gore e jwelelele, e diragala jalo mo lefatsheng la Namibia kgang tse di ntseng jana. Ka gore dikgang tse dintseng yana di a boitshega wa itse. O akanyagela gore go a bogone go tsamaeng mo tlhaloganyong ya mmaagwe ngwana gore a tseye ngwana a ba a mo tsenya mo plasticing a ba a mo latlha. Ga bone go le eng hela se se boima boima, e ne e le eng hela se e le gore se ne se mo imela mo go kanang-kanang. Setse ka metsotso fela e lesomele bongwe pele ga re kgaogana. 291-2485.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

editse soroma mo wa se se tona sa TYSFM. Pa pa pa pa kile mo se gareng go a phirimaneng.

0: are skipping get time. A jo busetsa go mafelo ngabeke gape le gape a jo busetsa go mafelo ngabeke dad tsama jana lo le viska zintle gize jambula tsama jana lo le cuba beach abare ngizo jambula station sa go sa mo chao chile go tla nna le khaso yo sa tloelang mo tsatsing la gompieno phirimane nya tsatsi la gompieno re jialo gore metshameko ena ya FIFA World Cup e tsweletse pele mana kongena ya gompieno yaano ka gona le motshameko ele gore o tla rulaganya itse go simola jalo kana go ya bosupa ya tla benga ga sa ka tlhamalalo gore thulaganyo yone ya tseleletsele thulaganyo ya tseleletsele e tshwantseng gore be e tshameka kana go ya bosupa e tla be e tshameka kana go ya borataro e hora re tla tsama kana go ya borataro re rulaganyetsa gone gore re na go ya busupa motshameko wa na go ya busupa be le gore wa tshameka jana ke engwe ya dipharologanyo tse le gore o tla di solohela phirimaneng ya tsatsi lena la gompieno a re pele ga re tswela pele motho yo montle ka mino re fete jalo ka molaetsa wa barui re fete jalo ka molaetsa o lebaganeng jalo barui
1: Ke rata seroma moa sami. Ke amogela melaetsa e botlhokwa mo seroma moeng sami. Ena ke kgaso ya me ya mmamoratwa. Itisa le kgaso ya me ka

tshwere ka kgwedi ya Phatwe e bala malatsi a le robedi gone ka ko ofisi kgolong ya NBC monotropo kgolo rago wa bona ya nyawa e re tlabe ra go tlhapolola mmele hela kana bile e tlabe le morago ga mariga ya tlabe le nako ya mariga morago ga nako ya mariga baka mariga a e tlabo go le mašwe da sešhane sa botšhao tšhela tšhiwa ya safa a DJ Tira a Butle Cap Monsters a General Simani Mani ikwala nga ai

ke simolokelo ke go nele pego tsa rona kgang tsa rona tsa sepodisi mo nakong ena. Daniel Mike wa dingwaga tse 40 le bonne e reele gore o ile a tshwara jalo ka ntata ya polao ya ga Barbara Roof keke wa dingwaga tse 82 o ile a iponatse mo pele ga kgotlatshekelo le go ka gana jalo ke go tlogela ka beile. Go ya ka senior inspector Judith Shomungula wa mapodisa Erongo a re Maki ra wa mo namebi ya dingwaga tse 40 le bone o ile a tshwara jalo Seetebosigo ga bala 20 le bone. Mehela o nna mo Wildfish Bay o latofadiwa jalo ka go ka bolaya motho wa mme. Re yona o ile a iponatse mo pele ga kgotlatshekelo ga ka golwa ka beile le gore tsheko ya gagwe ile a busediwa morago go tsena kgwedi ya diphalane bala 20 le boroba bongwe. Ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse. Ha re lebile tse dingwe gape tsa rona dikgang, mosimane wa dingwaga tse 15 o ile a tlhokafala morago go tlhabiwa kjalo ka thipa ka nako ya tiragalo ya komano magareng ga bana ba le babedi ke kwa tlong kwa Ojomise ka tsetsikela matlhatso mo mošong. Mapodisi ba ile ba tshwara kjalo mosimane dingwaga tse 10 mabapi le tiragalo ya teng. Keno go ya ka pego ya mafelo a beke ya sepodisi, tiragalo ena e diragetse kjalo mo nakong tsewa tsa mo mošong ura ya boroba bongwe le ya 10. Go bolela fa mosimane yona wa dingwaga tse 10 e ne le kgaitsadie ba ne ba omana kjalo ka ntlha ya dikgalase tsa matlho. Mabone o ile a kopang ntsalawe wa dingwaga tse 15 gore a tsene a mise ntwa ya teng. Jaanong ka nako ewa ga ba bantse ba tla ba omana kgaitsadie o ile a kgorometsa kjalo ke yo mongwe yo e leng gore o ne a tshwere thipa. Jaanong yo o ne a tshwere thipa gongwe yo e le gore o ne a leka go ka thiba ntwa ya teng o ile a helela kjalo a wa le go ka tlhabiwa ka thipa ya teng ke mo molaleng. Jaanong mosimane yona wa dingwaga tse 15 o ile a bona dikgobalo fela thata le go tlhokafalela fela fa tirong ya kotsi. Mosimane wa dingwaga tse 10 o ile a tshwarwa le gore ba sepodise ba ile ba bona thipa e le gore o ne a e tshwere ya mo kitcheneng. Ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse.

teng o romelle ba sepodisi gore ba sepodisi ba kgone go ka dira ke tsone ditlhotlho mešo. Re tswelele fela ke yalo ba re setopo sa lesea le le tswang go ka bona. Mmele wa ngwana wa lesea o tswang go bona o bone ke yalo mo kgetsi ya plastic kona rabele mafelo a beke. Motho wa mme o ile a bona ke yalo plastic mo kertse ya gagwe le gore melaelwa ga itsege yo le gore o ile a tshola lesea la teng, o ile a letsenga ke yalo mo plasticing le go latlhela ke yalo mo kertse ya motho yo mongwe. Go ya ka mongwe wa ntlo o le a leka ke yalo go ka haraka kertse ya gagwe jaaka a bona plastic e ntsho e le mo kgonareng ya kertse, o ile a e tsholetsa le go lemoga ke yalo ke one mmele wa ngwana yo tswang go ka bona. O ile a leletsa ba sepodisi mme ba sepodisi ba ile ba ka ke yalo go tla tsaya lesea la teng jaaka ba tsweletse ke yalo ba ntse ba tla ba dira ke tsone ditlhotlho mešo.

ga ke tse gore a itse mekorongyana e mennye e ena ya ke re go na le sekepe ke setsegolo go tswa go na le mekoro ke ana ba re loetolo wa le e le gore e ne e lela mokoro lelo la helela ke ya le mo tiragalong e ikutlwisang botlhoko ka tsatsi ke la matlhatso jaaka rre wa ko Zambia wa dingwaga tse 30 a ile a nwela morago ga mokoro wa teng yone gore o ne a tsamaya ka one le ditsela tsa go tse pedi o ile wa tsewa kealo ke metse go ka nwelwa ke kwa Simusune Channel go ka tima molelo. Tiragalo ena e direga kealo gaufi le motse wa Lebula mo e leng gore Nampula Saboya le ditsela tsa go tse pedi ba ne ba leka kealo go ka kgabaganya noka ka mokoro go tswa kealo kwa motse wa Kalimbeza go ya kwa motse wa Lebula fa mokoro ona o nwela. Ditsala tsa go tsepedi ba ile ba leka kealo go ka thuma go ka batla thuso fa Saboya ene a ile a nwela le na leka kealo go ka leka go ka thuma go tswa mo nokeng ya teng. Ba losika ba itsisitswe ba tsepodise ba ile ba bula kgetse mabapi le tiragalo ya teng le go ka tswela kealo go ka tlhokotlhomisa kgang ya teng gongwe go ka dira ditlhotlhomiso mabapi le kotsi ya teng. Motho wa mme wa dingwaga tse 30 le bongwe o ile a tshwara morago ga go tlhaba mokapelo wa gagwe wa dingwaga tse 30 le boroba bobedi mo kamanong e dikgokgontsho tsa bong kwa Naubep ko Okahanja le go ka tlogela gore re yona a helele kealo mo kokelong ka go bona kealo dikgobalo mo sehubeng. Ba sepodisi ba ile ba itsisela gore mme yona o ile a tlhaba mokapelo wa gagwe mo sehubeng ka thipa ya kitchene morago ga komano e le gore e le ya tsoga kealo magareng ga bone le gore ba ile ba simola kealo ba lwa. Jaanong dipego tsa ntlha tse e le gore di le da gololwa disupa kealo fa melaelwa le mme yona ba ne ba ratana le gore ba nna mmogo ka nako ya tiragalo. Motho wa rre o ile a iswa kealo kwa kokelo ko e leng gore o bona kalafi le gore o sholofetse kealo go ka isiwa kwa kokelo ya mo Windhoek ga go bona kalafi e feteletseng. Melala o ile a tshwarwa le gore ditlhotlhomiso tsa mapodisi di ntse di tla di tsweletse.

ke tsamela go digarela dikgantsa rona tsa sepodisi re o le a tshwara kealo morago ga ngwana wa gagwe wa dikgweditse le shemela borataro a ile a tlhokafala moraga tiragalo ye e leng gore ile ya diragala kealo mo mafelong a beke kwa tlo ya bone mo Katutura. Melaelwa yo e leng gore ke rragong moswi o ile a goroga kealo

ntlong ya magongwana antse a tla a itshietse mme go ile ga tsoga komano magareng ga bone bo babedi. Melaelwa o ile a tsosa kealo ngwana le go ka simola kealo go ka tshameka ka ene mme ngwana wa teng o ile a wela kealo fa fatshe. O ile a bona dikgobalo le go ka tabogiso kealo kwa kokelwane ya Okuriangava pele a iswa kealo kwa kokelong ya semmušo ya Kadutura ko ngwana a ile a itsisiwe kealo gore a tlhokafetse. Ke bua ka ngwana wa kgwedi nya ngwana wa ngwaga le dikgwedi tse nne. Rago ngwana o ile a tshwarwa ba masika a ngwana ba itsisitswe ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse. Motho wa rre wa dingwaga tse 35 o ile a utswelwa kealo gongwe go ka thupiwa kealo madi a ka tshwarang 20,000 ke babelelwa ba ile gore ba ne ba dira o kare ke mapodisi mo Khomasale ka tsatsi ke la botlhano jaaka ba molatofatsa kealo ka go ka rekisa kealo ke make a e leng gore a se ka fa molaong le go ka mo kopa kealo gore ba duele gongwe a duele gore ba se ka ba motshwara. Jaanong borre ba le babedi ba ile ba kopana le Rayona yo e leng gore o ile a itsise kealo a nna le kealo make a e le gore o a rekisa mme ka ditherisanyo tsa bone bana ba ile ba mo tshotsetsa kealo gore ha o sa batle gore re go tshwara ke ga o duetse. Rayona o ile a kopa kealo 20,000 go tswa go gomagwe yo e leng gore o ile a mmona mme o ile a neela borre bana madi a teng ba e leng gore morago ga mowa ba ile ba sia ka madi a teng. Ga gona puo o tshwereng ba sepodisi ba tsweletse ka ditlhotlhomiso. Moreetsi wa TWS FM e ne le dikgang tsa rona tsa sepodisi mo tsatsing kena ya gompieno.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sesheng mo lefatseng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: Tumela mogaitso ke go amogela mo primaneng ya letsatsi la mantaga na ke BDF ka utsile ke thulaganya rona ya tsa sešweng e le tsa tseleletsele. Re kopana mo kgweding eno ya Seetebosigo e tlhola malatsi a le 29. Mo primane gompieno mogaetso thulaganya rona re go itlisetsa pele ga nako e e tlwaelesegileng ka lebaka la metshameko, mme go raya gore solofela gore gompieno le kamoso o tla botlamogela thulaganyo ya gago ya mogaetso e fela morago ga nako ya borataro. Mme ka gore yalo mogaetso ke re mo primane letsatsi la gompieno ke go baakanya ditsetse di latelang. Ke tlabe ke buisana le Remosha Baitsiwi e na ntsha la gagwe ka kgang e tsweletseng kwa Aforika Borwa ya gore ba ditšhaba kana batho ba e seng ma Aforika Borwa ba tswe mo lehatsheng leo, segolo thata ba ba senang dipampiri. Motho le gone sa tlhaloganya gore mme jaanong ba ba na le dipampiri le bone kware gato le bona ba tsamaye. Jaanong ke puisana mele ene mogaetso wa ntsha la gagwe la gore mme tota kgang e e baya Aforika Borwa mo maemo a ntseng jang le mo mahatseng a boditšhabatšhaba. E nngwe kgamogaetso modirakanalopangolobile o ne a tsenela tiragalo mogaetso ya mahelo a beke jaaka batlhami le baopediselegae, segolo thata bana ba leka go ka supa gore e tla re go tla go tshwarwa thulaganyo ya mabontle wa Namibia le bone ba kgona go ka nna bontlha bongwe e le mokgwa mongwe wa go ithekisa mogaetso le go supa gore ba na le bokgoni jo bontseng jang. E nngwe ga mogaetso ke kopane le go buisana le re Finis Wallace, mongwe moeteledipele wa sešhaba mo bophuthegong jwa letsatsi la gompieno jaaka ba lefapha la kgotetso le meepo. Mogaetso bana batla go rekisa mogopolo wa molao kakanyetso wa nuclear bill. Molao ono le gore o bua ka ga nuclear mogaetso, uranium le dibitsa tse dingwe tse di borai tse e le gore jaana re utlwile thata gote go bone uranium mo kgaolo ya Omaheke, segolo thata ko leona re go tsena ko boaminose le gore nyaa mme go babalesegile mo go kae. Jaanong re tla ba re bua ka gore jaanong ba lefapha la meepo bana ba le mo Maheke mo letsatsi la gompieno go leka go tlhalosetsa sešhaba gore nyaa bagaetso re a itse dingongora tsa lona, mehela bone ka dipatlisiso tsa bone mogaetso ba akanya gore nyaa molaona o batho ba tshwantse ba ne le seabe go ka latlhela le gore go babalesegile mo go kae le gore ba tla na le mosola o ntseng jang. Ke tsone tse tsa gago mogaetso mo primaneng ya letsatsi la gompieno. Mme fela ko masimologong tla ke go tlisetse kgang ya me yaka ke buisana le Remosha Baitsiwi e na ntsha la gagwe mabapi le seemo kana se a se akanyang ka megwanto e tsweletseng kwa Aforika Borwa e laelang gore ba ditšhaba kana ba merafe e sele ba tswe mo lefatsheng leo. Mme ene o latlhela la gagwe jaana.
1: Ra a ke go dumedise, ke dumedise le baretsi ba gago. Kgang e o mpotsang ka ga yone ka ga ditshupetso tse kgatlhanong le batswantle ko Aforika Borwa, ra ya tshosa. Ke gore ha motho o ntse o ile yana monagano wa gago o tlala-tlala le naga le yone kgang tota gore o isimolola ga kae ka gore e magaratlhatlha. Jaanong ke gore kgang e ya batswantle. Batswantle ga se le jaanong ba le mo Aforika Borwa, yaka mongwe wa dibui a buile a re bohaladi bo lehatshe lotlhe. Re a itse gore le mo lewatle le la nagagare Mediterranean go a ga go selwa batho ka dikepe gao e le gore ba leka go kgabaganyetsa ko Engelane,
0: right?
1: Ba leka go tshaba mo dinageng tsa bone. Jaanong ka dinako tse dingwe go tshaba go ga se gore ya boele tlalaela. Se sengwe ke gore balaodi ba rona ga ba re tse sentle. Jaanong motho o bo bona mongwe eo e leng gore o kile a tswa mo nageng ga a bua o bona e tla e le motho o fetogileng. Jaanong o motsa gore he gara jaanong ngwana o berekile jang, re nyaa ke tswa kwa ke kgonne go bona botshelo. Mme ga go nko e tswang le mina koo, o bo ipitlha e le gore o ikatlhetse mo dilong tse e leng gore ga o itse gore tla ya o amogelesega jang ko o yang gone
0: le tse di borai.
1: Ee, mme jaanong e ya Aforika Borwa e ra nna ke ra maikutlo a ga moshe ke gore bathati ba semmuso ba e tlogetse le ha ba sina go itlogela ba ba batla ba yetleletsa ka bonwenwe ka gore jaanong dikwalo tsetsa mesepele tsa tetla ya go nna tsotlhetse di ga o na le madinyana wa direka jaanong tse dingwe ke gore le bone bomme ba ba ga ke itse gore a ke tla re ke bone ba bosigo mme ba e leng gore motho o gweba ka mmele le ene o lemoga gore go botoka kwa a ba ineela gore

0: dilo se di dirwe mo go ene hela gore a kgone go bona dikwalotse na ko engwe ya no ga a bone dikwalote wa la go theta heta heta heta ya no hansa go ta hete yana o le ene wa go raya ba bangwe re nya nna ke dire yana ba bantha ba re heta ya no rawe batho ba khonegile ke rata go gora ruri ke gore a kere batho ba khonegile ke gore seso ntho isimola ka bonnye ka bonnye ka bonnye me ha o ntshuile o ithela e kekela e be nna selo se se tonnaela se e leng gore wena molwetse se tsaya botshelo jwa gago yaanong ke ha Aforika Borwa e leng gone mme e se Aforika Borwa ela lehatshe lotlhe ke ne ke buisa maloba ha gore naga ya Jeremane e kobile batho ja bona dikete di le lesome le bone e ba busetsa maga bone dikarolo tse di arologaneng tsa lehatshe mme a ke gone hela re a itse gore America le ene ha le o kila pega batho mo dihoganeng a ba busetsa mo Afrika jaanong batho ba go kobaleng gone go tlala jaanong ha e le gore America o kgakala ebile o busa batho ko go ka iwang ka dinao ka teng ke ko Afrika batho ba tlatla ba sasanka jalo ka mekgwa e yotlhe gore ba batla go tla mo Afrika jaanong ke mo Aforika Borwa e iphitlhelang e le gone ka gore ga ke yanong Aforika Borwa e kile ya neelwela e kgaratlhela kgololosego
1: right
0: mme go kgaratlhela kgololosego o kopa thuso mo go mongwe le mongwe ga o ka latsang tlhogo gone kgotsa ga o ka bonang sengwe sa go ja jaanong maAforika Borwa ka nako ya go kgaratlhela kgololosego re a itse le rona gore re ne re le mo gone mokoro o wa gore batho ba rona ba tse ba ye go kopa maroko gongwe ba kope sengwe sa go ja ba newe ga ba ka thibelelang gone jaanong batho ba itoka gore lona maAforika Borwa lo ne lo le ko go rona re lo thusitse mme jaanong ke rona ba le rona re batla thuso yone e be e le gore se poma balaodi matsogo ga ba kgone go ka tota go ka diragatsa molao ka gobane yaanong ba kile ba thusiwa gongwe mme yaanong le bone ba tshwanetse ba otlolole seatla kgangye e nna matswaka beele fela mo e le gore tlhakatlhakana jaana gore o palelwe ke go ka e tlhotlha gore eng keng mme bosula jo bogolo ke gore bone batho ba ba batlang thuso ba jaanong bone ba tla ka dilo tse e leng gore ba tla go di rekisetsa bašwa ba Aforika Borwa
1: right
0: ke gore ke tlhakantsuke e kana mo e leng gore o itlhelele gore ene motho o tswang ko ntle o dira madi go gaisa mongwalapa a ba hetsa a reka ntlo ya mongwalapa mongwalapa o hira mo go ene jaanong yo o tsaya ke gore o tsaya setsha se sotlhe se o aga mo go sone matlwana jaanong matlwana a wa itse gore ga o ka tsenya ga o ka tsenya peba e le nngwe di tle go samagana tsotlhe dikokwana ga
1: mongwea
0: tsenya tlhogo a le mongwe le a tsenya tlhogo botlhe ba tsena morago itlhele gore o palelwa ke go laola dilo tse e be nna gore yaanong go gogwa motlakase o sa duelweng go gogiwa metsi a sa duelweng moAforika Borwa o kgonegile o bona gore dilo tse di a mo palela jaanong selo ga se ya ko ditirong gore bone batho ba ba tswang ko ntle ba ya go ithapisa ko bathaping ka madi a a sa reng sepe fela ka gonne o tewa gote o tla lala kga mokatakong ka ga mme ka moso ka nakwa gore o boolegana o tlile go dira mme madi a a diwa ke le menyana leela le e leng gore ga le re sepe mme ka gonne a sa duele metsi le motlakase le ga a robalang gone mo go ene go siame jaanong wena mong wa Aforika Borwa moagi wa Aforika Borwa o palelwa ke gore ee gore o duelwe le menyana leo mme o na le ntlo le bana le motlakase le metsi tse o tshwanetseng o duele jaanong ke re ka kgang e maAforika Borwa ruri a kgonegile ga go ka mokgwa o mongwe ga gore ee gore go nne le dikgoka mme fela gore batho ba kgonegile ga go ka mokgwa re ka subang kgang eo ka teng
1: right o umakile kgang ya botlhokwa ya gore Aforika Borwa Namibia bana ba

0: harakela kgololosego ya bone me ba amogela ke matshamangwe ba agisanye. Motho ka botsa gore botho buile kae ubuntu o makile hale halo nakeng hale gore kganya ba etele dipele ba rona ba ile gore kwa re melawana ene sa gagamala go dikgorontsa melelwane kwa mehela se se salang ke gore kganye ga entsha mo Afrika borwa le mo mahatseng a la otlhe makgwa ba re lehatse it's a global village go agisanya me e kwa re se Afrika borwa se dirang mahatse ba lebile me ga ba ke monate bangwe ba gakgametse gore ba bangwe bile ba direhala ba didimetse ba kokoanya ma Afrika borwa ba bapega seogane ba re tsamayng lo e gae
1: boelang gae
0: era
1: raetsho go ntse jalo ha re ne re kgaratlhela boipuso ke ra rona manamibia le ma Afrika borwa go ne go itsewe gore re thibeletse ha gantsi ga o latedisa ditiragalo o tla utlwa gore go na le ko e leng gore swapo o ne a thibela gone ko bozambia go na le ko ANC e ne e thibela gone ko zambia kgotsa ko mahatsheng a mangwe mme go ne go itsewe gore batho ba golo gongwe jaanong bone ba ne ba sa ipagolele mogodu ka go gapa dikgwebo e be nna bone gape ba hirang baagi ba naga ba ne ba sa dire tseo ba ne ba shebile gore ba akanye tsa bone gore e re ga ba boela gae ba nne le bokgoni jwa gore ba ye go busa naga jang ba bone kgololosego mme ba kgone go busa naga mme eitsane sengwe le sengwe se na le letlhakori le e leng gore ga le a siama ga o menola letsogo ga go tshwane kga jaaka ka gapele jaanong batho ba ne ba lwela kgololosego kwa bone ba ne ba le maikutlo a mantle gore re lwela kgololosego gore e tle re ga re boa re kgone go laola naga ya rona

0: Go ntse la mogaetso ke aka ke santse ke tsweletse le wena mo primane ya letsatsi la gompieno. Modirakana lopango lebelo mogaetso o ne a tsenela tiragalo ya batlhamele bopedi selegae ba ba nang ba tsenetse tiragalo ya go supa gore le bone ba ka kgona go ka nna bontlha bongwe ke wa thulaganyo ya ba mabontle e le gore tla tshwara mokgalong ya o maheke a re ba amogele jaana ke aka re baakanyetse pego.
1: Madume madume moreetsi kwa lapeng a ke go dumedise ke go amogele moreetsi montle. Ke gore ke re ke go tshwaretse jaana batsayakarolo ba ba farologaneng koporasekgaso ya NBC e le gore ke yone gogang kwa tlhogong go rulaganya jaana mme bontle wa Namibia mo kgweding ya Phukwi le kgwedi ya Phatwa ga e rogo mo gaetsho mafelo a beke ba ile ba na le gore ba tle go dira diteko go tla go bona batlhami le baopedi le ba tsamaisa mananeo ka go harologana ka jalo batsayakarolo ba farologane ba ile ba tsayakarolo. Dumela le mogaetsho ke go neele jalo ba bangwe ba tlisitse dikgwere ba bangwe ba tlile go itika lesego ka gona the host bo MC ba bangwe ba tlile go itika lesego la gore ka letsatsi le ba batla ba diragatse performing artist hela jalo pele gale o ka boutlwa jaaka ba ipolela ka go farologana.
2: Ke dumedisa tšhaba ya Motswana mo maheke, ke dumedisa monambibi ya ka kakaretso, ke nna o rekeng morwe. Ke haka sekopa sa diphala tsa ngwao go tswa kwa metsweding tse gogiwang ke mme Makhibe Mamzo Morwe.
1: Sekopa selo se ne rile ha lo tla go direng a kala re convention gompieno yana.
2: Gompieno ha kala ha re convention e kile hele sekopa sa diphala tsa ngwao he ka go tsaya karolo mo auditioneng e tsenang gompieno go tlhophiwa kwa go opelela mabontle wa Namibia mo maheke.
1: Mar ke utlwa o bua gore lo tla go iteka lesego go bona gore lo ka go tlhophiwa gongwe se motho o ka se batla go setseng ke gone gore setlhopha se sa lona se a sentse se diragatsa gangwe le gape ko maelong a a farologaneng.
2: Setlhopha sa phala sa dingwao mo loetong lo lo amas Namibia lo mabontle wa rona ke gore lo tseile karolo go tswa tsatsi ya ntlha e bidiwang A Journey to Mas Namibia. Ba ntse ba performa jalo ba volunteera ke gore ba ithaopa mo sengwe le sengweng go ka go tsena mo letsatsing ja gompieno gore gompieno ba ba le ha jaana ke gore le bone ba iteke lesego gore ba tle e nne bone ba ba tlhophiwang gore ba tsamaye ba go tsaya karolo mo loetong lo ba lo feleletse yaka ba lo simolotse.
1: Ba ga rona Batswana ke batho ba e le goreng ba matla metlo ga go tla mo dikopelong mo mminong mme fela re na le bokoa jwa go tsaya karolo mo ditiragalong tsone tse ebe e tsenwa ke boboi o ka rotloetsa batlhami ba bangwe ba rawareng.
2: Ke ka karetsa ditlhopha tse dingwe tsa Batswana ke re kgengwe ya lekwa o seka ba wa inyatsa le ha o le setlhophanyana o tshwanetse o tseye karolo go kaya bokgoni go bone Motswana ga se

Hobane Modimo o ratile lefatshe ha kalo. O bile wa le nehela mora wa hae ya tshotsweng a le nosi. Gore e mong le e mong ya atumelang ho yena.

Ke bua ka motimo ya kileng a bula le wa. Ke bua ka motimo ya kileng a bula le wa. Ke bua ka motimo ya kileng a hlolela ba Israel le felleng. Ke bua ka motimo ya kileng a sepa ba Israel le felleng. Ke bua ka pile mme wa hao.